0: Priscilla Apostol, magandang umaga po. Shout out sa inyo.
1: At ito pa po ni Ma'am Elizabeth Magsalay. Shout out na kay Heidi Ron Roncisvalles or Roncisvalles and Lady M from Maria Isabel Casilac of Zone 7 Upper Puerto.
0: Aba. Ayan, Lalin, Bonitalia, Wizio, magandang umaga, mga taga King Louie Barbecue, hanggang hindi ko pa natitikman, mga taga Peso, Trinidad, Bugoyan.
1: Good morning, Ate Maripel Dikito Ahes, magandang umaga, salamat sa pagbatid ng balita. Shout out sa kanyang mabait na kapatid na si Jongjong. Sala, oh wow, salamat daw sa lamian na pamahaw. Thank you, Ate.
0: Sana all.
1: We love you too.
0: Yeah, Rebejas Gemelo, magandang umaga, shout out Gemelo Family, Sevilla Family, Flora Family, God bless.
1: Elizabeth, ito Boros. Maing buntag, Boros, ha? Ingat ka dyan. Oh, good morning.
0: Si Jen Johnny Rosiel, Concha Bunayog, mga taga Dulugon. Shout out Novi Ivan O'Grasil sa may Manolet Bake Shop. Hi, buntag!
1: Good morning din kay Rhea Odalbe Edwabe Zamora.
0: Oy.
1: Mag-retake ko sa kanyang anak na si Ozang Zamora. May buntag. Thank you sa inyo lagi pakikinig.
0: Ayun na. Abangan natin ang mga winners ng bugas, mga sweethearts. Kasama na yung groceries dyan, ha? Kaya naman, patuloy lamang, ha? Sa pakikinig at pagtutok sa amin. Kasi, oras-oras, may nananalo ng bugas at groceries.
1: Umabol pa si Mami Remedios Gemelo. Shout out sa Gemelo Family, Sevilla Family, Flora Family. Ayan, maraming salamat sa pakikinig.
0: Oras natin, eksakto, alas 8 ng nagmamadaling umaga. Agay nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 FM Cagayan de Oro at 93.7 FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Depoy, ibatyan sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.

0: siya. Magandang umaga, sweetheart. Ano na ang balita sa loob na inyong mga bahay ngayon? Kumusta? Ha, mga naglilinis na ng bahay, ng mga pinagkainan, naguhugas na ba? Ha, nakapasok na yung mga estudyante, yung mga napunta na sa mga trabaho, naiwan ka na namang mag-isa. Di bale? Oh, pansamantala lang naman. Huwag lang yung kagaya ng iba dyan. Oo, na talagang iniwan na niya. Buti ka nga, iniwan lang kasi pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela yung mga kasama. Eh, yung isa dyan, ay, yung nakikinig dyan, iniwan na. Mag-isa. Hanap ka talaga ng iba. Na, agay, pag-agay na lang, good. No, kung natamaan ka, ay na, agay. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Oy, magandang umaga po. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Napakasipag mag-message itong mga sweethearts natin, no? Mula rito sa may Buntong Piyot. Mga taga-kamamanan, talagang numero uno na yata tayo dyan sa lugar na yun. Laging napakarami nag-message eh. Ito si Pitogo Family, Agaib Family. Magandang umaga sa inyo. Ito, magandang umaga din kina Nilda Padel. Good morning. Lagi nangikinig sa atin. Itong sina Ryan Piligrin, Dino Barbanida at Padel Family. Shout out po, DY, sa inyong pangpamino. Abangan natin mamaya, ha? Yung ating pa mga winner ng bugas at groceries, ha? Naku, may bago na naman tayong winner. Still with me, Jason Steele, hanggang alas 7 ng umaga. Sweetheart, padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.
0: Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in. Kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawnshop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash and partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash Pay Online, sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinon, saksiyan lang December Avenue Frio. That was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. 31 after 8 saglit, i-shout out natin ang mga sumusunod ha. Regards daw sa mga naminaw, labi na kina Carla, Ate Carla Toledo. Si Ate Anaan na nag-uli sa Bukidnon talaga ba? Okay, Ambo, tsaka kay Paolo, kay manager Amy Olaer, at kay Sharky Boy. Oo, na on the way na sa school. Malamang nasa school na to. Medyo kanina pa niya to sinende. Galing kay Monsir G. Magandang kumaga, Monsir G. Sabi niya, good morning always, Amino, pero di ni i-greet. Wala mang kingalan. Si Harvey Stone lang daw nag-greet sa kanya kahapon. Sige daw, be. Anong pangalan mo? Lagyan mo pangalan. Madali para malaman ko kung sino ikaw, ha? O, lagi ka pala nangikinig. Shoutout sa'yo, ha? Magandang umaga at lahat ng staff na Madonna Hospital. Also daw kay Ron Valdez, Wilseto Salzos, kay Chrissy Lido, Aruel Takalinar, and to my partner in life, Franklin Gabatuan. Magandang umaga sa inyo, mga tanan taga-Bayabas, ha? Galing kay Mark Abbas Solid. Solid talaga, naka-Hard FM sila. Thank you. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Aras natin, we get 8:32.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
0: Ito na nga yung sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
2: Magandang umaga sa'yo, Jason Steele. At ang ating Divisoria area, may kaluwagan pa ang Divisoria area. At ang makadaan tayo sa Gaerland, going to Baminta, Carmen. Medyo may build-up na dyan. At ang makadaan ako dyan, at ang packet sa Cancer Zone at may konting disgrasya dyan na naganap, yan nagkaroon ng traffic.
3: Lumbiyami po yan.
2: At nang maka, ano naman tayo, makalagpas naman tayo papunta Master Zone hanggang sa makababa, ayun, napakahaba na ng traffic pababa. Bumper to bumper na.
0: Agay. Oh. Sige. Nasaan area ka ngayon? Mukha may pasero ka. Palumbya kayo, ha?
2: Okay. Lumiko ako dito sa Greenland Street, pero papalik naman ako papunta Lumbiya.
0: Sige. Siya, ingatan na ang mga pasahero at ingatan na pagmamaneho. Amping, Palumbya. Maraming salamat sa iyong report, HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
2: Yan, nalitin sa sitwasyon ng mga kasada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Thunder FM, again, the Auto City, 93.7 Thunder FM, booking on weekend 45 minutes at 8 o'clock. Aras at the South End of Playtime Entertainment, Born for Happiness, also brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data si Shopee. Mag-load na, sweethearts! Ito na, huling stretch ng ating program is very beautiful. Tuesday morning. Ha? Kamusta naman ang inyong mga umaga dyan? Sana'y nakapamahaw na tanan, ano? Sana'y nakakain na kayo. Yung iba sa inyo, parang ngayon palang yata babangon, ano? Sige, ayos lang yan. Kung wala naman talagang pasok eh. Sige, pero parang I doubt. No? Eh, weekdays kayo ni. Eh. Ano ba ang dahilan kung bakit wala kang pasok? Kung self-declaration niya na wala kang pasok. Ikaw na ang bahala. Sige, padayon. Oras na para mamigay ng bugas at groceries. At paminaw ha. Pili tayo ng lugar. Second winner natin sa ating programa, Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Hops! Oy! Halasya-Balulang. Ang mga taga-Balulang, paminaw. Oh, buno tayo. Nasaan yung dropbox ng Balulang? Yun oh. Huwag tayong isa, ang address. Uy! Manggahan Street, Balulang. Manggahan Street, Balulang. Congratulations kay Rosalie Damit. Rosalie Damit, congratulations. Manggahan Street, Balulang. Nakadaugang bugas at groceries. Ganun tayo sa ating first winner kanina, si Christian Lapis ng Patag. Christian Lapis ng Patag, congratulations sa iyo. Nakadaugsan kang bugas at groceries. Ganun din, narito pa yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at groceries, ha? Jocelyn Robonque. Jocelyn Robonque ng Upper Nazareth. Congratulations. Ganun din kay Pearl May Ayoma. Pearl May Ayoma na Bloomingdale Phase 2 Ipunan. J-Pril Labrador. J-Pril Labrador ng Barra Macabalan. Shenra Fabria. Shenra Fabria ng NSA Gauswagan. At Ronnie Manlantawa ng Gauswagan also. Ayan po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries. Valid ID lamang ang kailangan para makapag-claim ka na ng iyong papremyo. Another commercial break tayo, ha? Pagbabalik natin, we still got, more hits. At siyempre, ilang mga minuto pa para sa ating programa. Kaya naman, standby lamang mga sweethearts. Padayong gihapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
3: Data query sora.
2: Google data
3: sa Shopee na.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Nangita

92.7 Thunder FM again. The Auto City 93.7 Thunder FM. We're going on 3 more minutes before 9 o'clock. What about now? Sound from Dottery for you. I guess that's about it for me. Maraming salamat po sa mga nakasama ko since 6 o'clock. Ano, since 5? Alas 6 na ako, no? Alas 6 hanggang alas 7. I'll be seeing you guys again later at around 3 o'clock hanggang alas 5 ng hapon. Ano pa nga ba? Tabayanan niyo po si George at si Dr. Hart para sa susunod na programa para sa ating mga paborito mga love songs. Oy! Huwag niyo kayo limutan ang i-follow ako, ha? Sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's a Jason Space Heart FM. Marami salamat po. My name is Jason Steele at naniniwala sa kasabihang hindi porket na good morning meron ng happy ending. Minsan marami na dadala sa ganyan. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Core.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Posibleng umabot hanggang kalagitnaan ng Pebrero sa susunod na taon ang impeachment trial na Vice President Sara Duterte kung magpapatuloy sa kasalukuyang bilis ayon sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Court Spokesperson Arihinal Tungol na nakadepende sa prosecution at defense ang pagpapabilis ng paglilitis lalo na sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Mayroong 27 testigo ang House prosecution sa kanilang pre-trial submission kabilang si Colonel Raymond Dante Lachica. Ayon pa kay Tungol, maaring mapabilis ang proceeding kung magkasunod ang dalawang panig na bawasan ang mga testigo o gamitin ang stipulation para hindi napatunayan ang ilang facts at dokumento. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang Tuesday morning, everyone. How are you guys doing? Ay, grabe, love songs na naman tayo. Heto na naman tayo, magpapain na po sa inyo. This is George. Mamaya will be with Dr. Heart, ha? Dito po sa ating programang Music from the Heart. Gusto niyo bang ma-feel ang init ng pag-ibig? Nako, dito lang kayo hanggang alas 11. We'll be playing you all your favorite love songs. And also, pag nating kalilibutan yung inyong inaabangan, ang ating question of the heart, ready na ba mga cellphones? Sabi, patanawa ko, babe. Ay, ready na gidi, ah. Yes, it's sad. O, diba? Para maki-join at maki-chika doon sa ating question of the heart na ang tunay ba ang pagmamahal ay marunong maghintay o marunong bumitaw? Sige. Again, ha? Ulitin ko. Ang tunay ba ang pagmamahal ay marunong maghintay o marunong bumitaw? Alin ba dun? Could be both. Could be neither. Could be either. Tell us. 0917-1579-927. At 0961-8924-927. Facebook page po natin, ha? Sa mga naka-online, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:12 on the clock. An OPM song will be played on the air now. It's Maghintay Ka Lamang by Ted Ito. Samahan kami. Let's hold hands. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:30 ang ating oras, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy, sweethearts. Eto na, ala. Can you wait forever? May mga ganun tanong kapag tunay na nagmamahal, ano? Maihintay mo ba talaga ako? O yung tunay na pagmamahal ba ay lagi na lang bumibitaw o bumibitaw? Yan po ating pinag-uusapan dito sa ating Question of the Heart, sa ating programa Music from the Heart. Ang tunay ba ang pag-ibig ay naghihintay o yung bumibitaw? Sige. Pasayahin nyo si George. Nakatuwa yung mga ano dito, ha? Yung mga thoughts dito. Hi to Lady M. Good morning, good morning. Sa lahat ng mga heart natics. Good morning dyan sa may igpit pupul, ha? May buntag din, Raptor Taxi. Analo. Ayun. May buntag. Shoutout din sa may Bahar family, ha? Dyan sa may Block 2 Puntod. Maayong buntag. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. At may mga thoughts na tayo dito. We got some comments doon po sa ating post. Gusto ko muna marinig kayo mamaya. Let's, you know, banter each other. Ala, sabi dito ni Melissa Rubete, good morning sa lahat. Ayan, na naka-Heart FM. Ma'am George, Dr. Heart, and Jason Steele, God bless sa inyong lahat. Shout out sa husband ko na si Jimmy na nagbabiyahe ngayon. Araw-araw pa rin. Always. Umting. Ang gusto ko yung may pa, I love you. Thank you, ha. Madaming ano, ha. Madami tayong mga iniisip pagdating sa pag-ibig kasi. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig is setting someone free. Sabi din nila, ang tunay na pag-ibig ay naghihintay. Willing na maghintay. Andyan lang. Hanggang sa matutunan mong, you know, to really be with a person. Kasi minsan, akala mo hindi mo mahal. Mahal mo pala, eventually, in time. O, naghintay siya sa'yo. Kaya, ayan. Diba, minahal mo siya. Sige nga. Ako din, gusto ko marinig kayo. 0917-1579-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Comment doon po sa post natin or message us through our sa ating messenger. At isa pang text line natin, 0961-8924-927. Here we go with more of your favorite love hits. You better stay tuned. Stick with me. Dito lang sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon, David Soul, Don't Give Up On Us.
1: And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog, May Panalo Na, with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: 9:46 is our time, and you're still glued to 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, ang pinakikinggan ng karamihan. Good morning, sweethearts. Dr. Hart here.
1: Good morning, Dr. Hart. At medyo ang ating question of the heart ay parang nagkakaroon na, no? Nang parang panaisipan sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi we're talking about the true love. Paano ba? Yung true love ba ay yung naghihintay o yung marunong bumita?
0: Nako. Ayaw mo mag-give up sa isang tao.
1: Ayaw.
0: Diba? Parang don't give up on us. Huwag mo akong bitiwan. Diba? Huwag mo akong bitawan.
1: Kasi sabi nga nila, diba may mga kanta na parang setting someone is an act of love. It's not an easy task, pero minsan sa pagmamahal ay kailangan natin sigurong dumating sa punto, kailangan na natin bitawan yung isang tao.
0: Minsan may mga nakakaranas na ganyan, George, na tamang pagmamahal pero dun sa maling tao. Diba?
1: Ay!
0: Tipong ganyan.
1: Tamang
0: tao pero maling pagkakataon. Daming mga circumstances. Diba? Minsan pag napupunta tayo sa ganung sitwasyon, yung pagpapaubaya, ayun yung pinaka matinding pagpapakita na mahal mo yung isang tao.
1: Oh, alam mo, mahal mo pa, di ba? May feelings ka pa. Andun pa sana yung hope na eto, makasama ko sa future. Ngayon, kami magtatagumpay kami
0: ano
1: dalawa.
0: Pagmamahal na alang-alang sa kanyang kaligayahan. Bahala na hindi ako masaya basta't masaya siya. Parang di mong ganun.
1: Makita ko lang na masaya siya. Okay.
0: Bahala na nagdurugo ang puso ko. Basta siya ay mararamdaman niya yung tunay na kaligayahan.
1: Ay, bakit gano'n? Pero may iba naman, Dr. Hart, na kung mahal mo yung isang tao talaga, if it's really love, and you know, you seem to see na nire-reciprocate naman ng tao yung pagmamahal mo, siguro may ano din yung tunay na pagmamahal na marunong maghintay. Andun pa din yung parang sige,
0: meron
1: magulat
0: ko
1: sa sakto nga panahon.
0: Ika nga sinasabi, George, it pays to wait.
1: Correct.
0: Diba? Kasi kung bumitaw ka, maaaring hindi maging kayo.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo. Yun na pala eh. Konting ano lang
0: sayang
1: pala.
0: Sayang. Oo. Kung sana nag-spend ka lang ng mga ilang araw o ilang oras, magkakasama na sana kayo na maligayang parehas. Diba?
1: Ganyan lang.
0: May kakilala akong ganyan.
1: Ay, meron.
0: Oo. Na bibitaw na sana.
1: Oo.
0: Buti na lang, tumawag yung ano. Tumawag sa kanya.
1: Ay!
0: Oo. Tapos napakatindi pa nung ano.
1: Nakausap.
0: Nakausap. Yung pala, naghintayan lang sila.
1: Ay, yun. Yun din eh. Kaya there's, you know, communication plays a big role talaga. Para, you know, maparating mo yung ganun yun na intention mo sa isang tao.
0: Diba? Kung paano kung bumitaw ka nga, diba?
1: Mm-hmm.
0: Di walang kayo ngayon. Parang ganyan.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Sisi ka ngayon.
0: Oo nga. Oo.
1: Sisi sa huli.
0: Ika nga. Sinasabi ko, it pays to wait nga eh. Patience is a virtue.
1: Correct. Yan yung ating moment.
0: Kumbaga, yun din yung sign, George, na pinupursige mo yung anong nararamdaman ng puso mo.
1: Diba? Kasi faith leads you there. So may rason, may dahilan. Sabi dito, Dr. Hart, ng isa nating texter, 6110, sabi niya, good morning, people. When you love someone, sometimes it becomes easy to ignore red flags. You choose to understand them, give them reasons for their shortcomings, and hope one day they will change. These things are should not be ignored or brushed aside when repeated lies, lack of respect, and refusing to acknowledge one's mistake are not simple lapses. They are behavioral that needs to be taken seriously. That's true love ang marunong bumitaw. Learn to balance the heart and the mind. Let your heart remind you of what truly matters. and let your mind guide you towards the choices.
2: Aww. Talaga. Oh, pinag-iisipan ng mabuti yan. Pinag-iisipan ng malalim yan.
1: Correct.
2: At dinadasal din yan. Mula naman kay 0804, sabi niya, good morning. Nakikinig lagi to si Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning!
1: Gales family, magandang umaga. Hi, Lady M. Sabi niya, Dr. Hart George, para sa akin, ang totoong pag-ibig ay marunong maghintay. Kailanman na kayo para sa isa't isa. Ayan, maitadhana ng may kapal and at ng kailanman. Ah, may kapal at magpakailanman.
2: Kaya mo yan, George.
1: Good morning, lady. Nag-gets
2: kasi magkakadikit-dikit yung ano eh. Mga words.
1: Yes. Tama naman. Tama naman siya, mm-hmm. Dr. Hart. Kapag itinadhana talaga, magiging uh-huh. kayo at kayo at walang makakahiwalay. Yeah. Magpakailanman.
2: 5705, sabi niya, good morning, DJ George. Nice kayo ang mga music sa morning.
1: Buya.
2: Thank you.
1: Ito yung mga, yung mga taga Grace Wynn.
2: Mga taga Grace Wynn. Tsaka Sams. Gaspel and Sams. Good morning sa inyo
1: thank
2: lahat.
1: Thank you so much.
2: Lagi yan eh. Everyday nakatune in. Sige, keep your messages coming, ha? Ang question of the heart po natin. Again, George.
1: Ang tunay ba ang pagmamahal ay marunong maghintay o marunong bumitaw?
2: Yeah, text nyo kami, 0917-1579-927. At yung isang text line pa namin, 0961-8924-927.
1: And you could comment doon po sa post natin or message us through Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
2: 9:52 at the oras. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo, ha? Samahan nyo kami hanggang alas 11 ng tanghali sa ating programang Music from the Heart. 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7 CDO I Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
3: Ito ang idol ko!
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandi Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon 10:31 and Janet Jackson. Let's wait a while. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Pwede ba yun? Magantay na lang. Isa din daw yun sa palatandaan na, you know, the love is there. And the love is true and sincere. Yung kasi yung pinag-uusapan natin ngayon, Dr. Hart.
1: Sana huwag maubusan ng pasensya.
0: Ayun lang.
1: Let's wait a while. Baka eto na yung inihintay natin.
0: Correct. Dalawa daw kasing bagay yung pagmamahal.
1: Mm-hmm.
0: Eto nga yung marunong magantay at marunong din na, you know, setting someone free.
1: Ay, marunong din magpaubaya.
0: Marunong magpaubaya. Kasi minsan, the more natin daw na pinipilit yung isang bagay, the more din na magkakaroon ng chaotic result. Yung relasyon o kung ano man yan.
1: Pero parang mas gusto ko mag-antay na lang kaysa magpaubaya.
0: Diba? Eh kasi hindi natin
1: kasi,
0: alam eh.
1: Diba, pag mag-antay ka, you're hoping for something. Diba?
0: Correct.
1: Kahit nasabihin natin, minsan kasi diba, nangyayari ito sa mga, yung mga hindi naman kaagad-agad na di-develop yung love kasi, di ba?
0: Yes.
1: Maaring gusto mo yung isang tao, may feelings ka dun sa isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung tao na mahal mo, hindi ka pa agad na nilalove pa, di ba?
0: O kasi, para yung ano eh, di ba? Sabi nga natin, parang larawan ang yung pagmamahal. Kasi nade-develop.
1: Panahon diba, din ni Harvey Stone yung dinidevelop yung ano, yung picture.
0: O kasi, alam mo Dr. Hart, naniniwala ako that time is really essential in being effective no, sa lahat ng bagay. So, kailangan mo ng oras para matutunan, kailangan mo ng oras para iyong mahalin.
1: Alam mo, bumabalik ulit tayo dun sa word na proseso.
0: Proseso.
1: No, lahat, sa lahat-lahat, no, dumadaan sa proseso talaga. Mahirap kasi pag ano, pag pilitin mo.
0: Mm-mm.
1: Yun yung tinatawag na hinog sa pilit.
0: Hinog
1: diba?
0: Sa pilit.
1: Ay, wag yun na yung lami.
0: kapag ano, pinilit.
1: Oo.
0: Wag kasi, alam mo, sabi nila, kapag dumating ka na sa punto na gusto mo nang bumitaw, bumalik ka sa pagkakataon na kung saan pinili mong magstay, manatili. Kung gusto mo nang bumitaw, isipin mo na lang ano ba yung mga bagay na nagpapanatili sa akin up until this moment that I'm thinking of letting the person go. Diba, isipin mo parang, okay. Or kung hindi naman kaya, kailangan mong parang, sabi nga natin sa Bisaya, pagsabot eh.
1: Aha.
0: Oo, pagsabot dun sa tao. Baka kailangan lang niya ng time para
1: oo nga.
0: Matutunan
1: diba?
0: Din niyang mahalin ka the way na minahal mo.
1: Pero minsan kasi na dumarating tayo dun sa punto na nawawala na tayo ng pag-asa.
0: Ayun
1: diba?
0: Lang. Oo.
1: Dahil nga naghihintay ka, you're hoping for something. Pero yun, dumarating ka sa point na, ayun, parang wala na talaga to. Diba?
0: Totoo.
1: Yun nga yung nangyari dun sa kakilala ko. Na ano, grabe. Ikaw nga, tinatawag natin love moves in mysterious ways. Kasi yung inaantay niya, wala na talagang paramdam, George. Oo. So parang, sabi nung kakilala ko, sabi niya, ayaw na daw niya talaga.
0: Oo.
1: Hahayaan na lang niya, papaubayan na lang niya. Yun. Yung kanyang, yung kanyang minamahal. Parang ganoon. Eh kaso, yun na nga, talagang sabihin natin, love moves in mysterious ways kasi tumawag doon pa sa lugar na wala masyadong signal.
0: Uy!
1: Tapos lumusot yung call. Talaga naman.
0: Ala?
1: So parang tinadhana talaga.
0: Ala? Mm-hmm. May mga ganun pagkakataon.
1: Yung bang tipong gusto mo nang bumitaw. Pero eto nga.
0: Ay, may kasabihan dyan. Dr.
1: Anong kasabihan
0: Hart?
1: Dyan? Ha? Kasabihan ba yan
0: sabi
1: ni Jason
0: Steele? Nila, na ang pag-ibig, kung pumasok ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka
1: naman.
0: O, diba? Grabe, all odds, talagang i-define para lang. Diba, ganun naman talaga. Lagi nating sinasabi
1: ganun yan. Naman talaga, ganun naman talaga lahat, George. Sa una, pinaglalaban mo.
0: Ay.
1: Kaya lang minsan, diba, dumarating ka sa punto, No. So, parang, ah, oh, parang wala yata, walang ano tong pinaglalaban ko, di ba?
0: Kaya, walang kwenta yung mga ganun bagay.
1: I'd better give up na lang. Parang,
0: correct, no. Correct. Sabi nga nila, di ba, na kung gusto ay maraming paraan.
1: Mm-hmm.
0: Kung ayaw naman ay maraming
1: dahilan. Efren Uwayan, good morning sa'yo. Maraming salamat for listening. Uy, si, ano, Mami Marilyn.
0: Mami Marilyn. Sabi niya, fine morning, my sweetie G. Happy birthday kay Lucas.
1: Happy birthday ni Lucas ngayon.
0: He's 5 years old now. Happy birthday, Lucas.
1: Happy birthday, Lucas.
0: At sa kanyang Mami Kring. Ayan, good morning. At shout out sa kanyang friendly let's na si Mami Amy Balumadre, sa kay Mayor Miles, sa kamamanan kay Clark. Oo, makakarating. Somewhere around the corner. Kay Beth Factura ng Puntod, kay Sara Dake ng Upper Nazareth. And most of all, kay Doktora Norma Romarate ng 6th Division Patag. Good morning, Doc.
1: Doon marami na yung mga katropa mo.
0: Yes,
1: Mami Marilyn.
0: Mami, oh. Shout out din sa romantic DJ na si Dr. Hart. Ay, thank you, Mami.
1: Thank you.
0: In this amazing station. Thanks wow. a lot. Thanks a lot, Mami.
1: Amazing.
0: Mama. You're gorgeous. Thank you, gorgeous.
1: Good morning din sa lahat ng mga nagbibiyahe ngayon, mga taxi drivers na mahal natin, na laging nakatsuni ng Heart FM. Ingat kayo sa inyong pamamasada. At ganun din, mga city buses na flying the routes of Cagayan de Oro City.
0: Yes.
1: Ayan, good morning po sa inyo. Maraming salamat. Mga pasahero na nakasakay. Ayan.
0: Oo. Mamaya pala, Dr. Hart, update lang natin sila dahil mangyayari yung street dancing competition natin bukas.
1: Ay, ganun. Sa Higalaay ito.
0: Sa Higalaay Festival.
1: Bukas na pala. Ang bilis naman.
0: Ay, yung street dancing.
1: Oo, yun na nga eh. Oo, parang papunta na ito sa highlights na talaga.
0: Yes,
1: no?
0: Sa mga core events na tayo. Ito na, yung pagka 27 naman, yung civic military parade. And marching band competition. And on the 28th is yung fluvial natin. So, mamaya we will inform them kung ano ba yung mga kalsada na isasara. Para magkaroon sila ng idea at magkakita sila ng alternate route para, you know, maiwasan yung mga traffic.
1: Tsaka ma-update tayo niyan ang ating mga HPGs, di ba?
0: Correct.
1: Mga Heart Pasada Group na nabibigay sa atin ng mga info.
0: Yes.
1: Nako, ito na pala, no? Ito na yung Higalaay week na talaga.
0: Ito na yung Higalaay week na talaga.
1: At syempre sa 27, nandiyan po tayo sa Higalaay Festival Market.
0: Correct. Mm-hmm. Oo, abangan yan. Chada Saya.
1: Heart FM Chada Saya. Ayun. Walang ibang sada na saya.
0: Tayo lang. Heart FM lang. Heart FM, sada saya. Alas 5 po yan ng hapon, ha? Diyan sa may Rio de Oro Boulevard.
1: Ayan. Siyempre, tuloy-tuloy na yan. Pagka-gabi. Umaga pala. Gabi yan eh. Pagka-umaga yan, yung
0: Civic Military
1: Parade.
0: Ayan, abangan grabe. Din kami dyan, ha?
1: Ang dami. Daming mga activities na
0: Higalaay. Grabe itong piyesta.
1: At syempre, pagkatapos naman ng Higalaay month ng August, huwag natin kakalimutan yung Bagani sa Gugma, ha?
0: Oo, malapit na yan, ha? Next month na yan.
1: Concert po ng Okaraga.
0: The first major concert.
1: Oh, first major concert nila sa Mindanao. It's gonna be on September 6 at the atrium of Limcatcay Mall.
0: Malapit na. So grab your tickets. Ayan, sa mga sweethearts. At abangan yan, basta. Paminaw lang mo lagi sa Heart FM.
1: Pero ba tayong QR nito?
0: Meron. We already posted our the concert poster ng Okaraga. Nakapin post po yan. Bisita po kayo sa Heart FM 92.7 dash. Kagaya di our city, follow, like, and share. Andun po, meron din yung link.
1: Nasa Facebook page po Heart FM, yung Bagani sa Gugma, yung concert po ng Okaraga.
0: Okaraga. Use the QR code tab to purchase ticket.
1: Ayun. Oras natin is 39 after 10 o'clock. Mag-aanap buhay muna kami ni George. We'll be pausing for break. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Kakayanin basta para sa igugma, sa gigugma. 11 more minutes bago po mag-alas 11. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Kakayanin mo kaya maghintay?
0: Oh,
1: o kakayanin mo bang ipaubaya siya na mahal na mahal mo?
0: Alam mo naman na parang may mga bagay kasi Dr. Art na akala mo ikaw yung napapasaya. Akala mo, kaya mong pasayahin.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi pala kasi hindi kayo ang itinadhana.
1: Oh.
0: Ipinakilala lang kayo sa isa't isa.
1: Sakit naman yun.
0: Pero hindi kayo yung itinadhana. Ouch, ouch, ouch. Ito mo na, batiin lang natin si 1061. Hi Frankie, do my buntag. Nagang salamat sa imong pagpaminaw. Thank you, thank you.
1: Lady M, hi sa'yo. Okay lang, naiintindihan naman namin.
0: Oo, wala problema, Lady M. Love you, love you.
1: Kayang-kaya ni George yun. Oh. Alam mo, galing ng powers ni George. Eh, nababasa na kagad niya ng advance.
2: Oo.
0: Ano naman? Kinakaya naman. Yeah.
1: 6869, hi sa'yo. Always kapaminaw, Balubal CDO, Douglas. Ha? Norman Transco Taxi. Ayan, shout out daw sa mga Robinson's Boys dyan. Ito yata yung mga nakaali dyan.
0: Oo.
1: Iisa lang yung tunog ng mga radyo nila, ng mga car stereo nila, ng mga taxi nila. Heart FM lang at wala nang iba pa.
0: Okay, salamat. Ito naman si 5574. Hi, Mami Amy. O, nakaabot na Jude, sabi niya. O, Marilyn Gonzalez. Hi, and thanks to Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, and BBQ Family sa inyong laging pakikinig. Hi to Mayor Miles. Ayan, Mayang Buntag. Thank you, thank you. Grabe naman yung ating question kasi Dr. Hart. Napapaisip din yung iba nating sweethearts regarding that.
1: Ito sa ating Facebook post, no? Meron ding mga nagre-react din sa ating question of the heart post. Ha? Ito, nabasa mo na ba?
0: Hindi pa.
1: Sabi niya, hi Heart FM, para sa akin, ang pagmamahal ay hindi lang sa marunong kang maghintay, kundi dapat ay marunong ka ring bumitaw, lalo na kung yung taong mahal mo ay paulit-ulit kang sinasaktan. Remember, know your worth. Ha? Hindi mo kailangang maghabol sa isang taong ayaw na sa'yo. Let him go and move on.
0: Very good, very good. Sabi dito ni Maymay, for me, ang totoong pagmamahal is marunong bumitaw.
1: Mm-hmm.
0: If you love that person, let them go. Kung hindi na sa'yo happy, then set him or her free. Pareha sila. Sabi niya, huwag pilitin ang taong wala ng gana sa lahat.
1: Ganyan pala yun. Hindi ko alam yun. Mga bagay na yun.
0: Hindi mo.
1: Kaya nga siguro tinatanong ng mga, di ba? Kayo, may mga partners. Di ba? Sinatanong, pasaya ka pa ba sa akin?
0: Oo.
1: Di ba? Love mo pa ba ako? Mga ganun.
0: Oo.
1: Diba?
0: Ang tawag doon, label check. Okay pa ba ta? Masaya ka pa ba sa akin? Or ano?
1: Di ba? Nandun maganda lagi yun yung, eh. Ano, nandun lagi yung word na, yung tanong, yung phrase na, masaya ka pa ba sa akin?
0: Yeah.
1: Di ba? Kung pwede mo namang tanongin lang na, mahal mo pa ba ako? Di ba? Pero bakit may karugtong yan
0: na
1: masaya ka pa ba sa akin?
0: Kasi yung pagmamahal, andyan yan lagi. Pero yung pagiging masaya, minsan, nawawala yan eh.
1: Ay, nako.
0: Due to some instances and factors.
1: Instances and factors, factors talaga. Ha? Eto na! Eto na yung factor na lalong magpapasaya sa inyo. Eto na. Eto na nga. Yung ating The Price is Rise Overload. Paikot tayong ruleta, George. Saan kaya manggagaling yung winner natin?
0: Ayan. Sa lahat ng mga may entries, ha, abang-abang kayo. At sa mga winners pala ni Jason Steele kanina, Dr. Hart, si Christian Lapis ng Barangay Patag, at Joel Asilan ng Barangay Bayaba Zone 2. Kayo po yung mga winners kanina.
1: Sa mga winners natin, yung claiming po na inyong papremyo, eh huwag pa papaabuti ng 14 days ha, dahil
0: yes,
1: ma-forfeit po yan. At syempre, we're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vomento Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Saan ba tayo tumigil?
0: Ay, dito tayo, Dr. Hart, sa Barangay Bulwa.
1: Bulwa! Muna tayo mula sa Dropbox ng Barangay Bulwa. Eto na. Mm-hmm.
0: Ang aking nabunot, ang kanyang address ay Zone 1, Barangay Bulwa. Congratulations, Lizelle Dikdikin.
1: Lizelle Dikdikin ng Zone 1, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Congratulations. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na ha, claim mo na agad ang iyong papremyo at huwag pong kalimutan magdala ng ID.
0: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: 6 minutes before hitting 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Final set. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart sa Pangaba. 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 4 more minutes. I mean 4 minutes past 11 o'clock. Kami ay sobrang happy ni Dr. Harta. Dagang salamat sa inyong pag-join at pagsama sa amin for the rest of the morning and for the program. The Music from the Heart. O, shout out up muna kami. O, tapos bukas ulit. Sa the 26th, ay midweek na bukas ha. Babagad yung ating question of the heart. I mean, sa question of the heart natin ngayon, marami nakaka-relate. Kasi lahat naman tayo nagmamahal eh. Pero, ang ibig lang dyan sabihin, may kanya-kanya tayong paraan to show our love and to express our love. Kung ano man yung klase na pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. No, dasal ko, dasal namin dito na sana'y magtagal. At ay magbunga ang inyong pagmamahalan ng magaganda. Oh. Ala-ala. Oh. Kala nyo kung ano, no? Oh, yun lang ang aking hiling.
1: Nabasa mo na may mga pahabol ng mga messages.
0: Oh, eto. Oh. Tingnan natin kung... Kay Ate Carlota Alzola.
1: Pag marunong ka daw, ano yun?
0: Ano
1: nawala.
0: Yun? Teka lang.
1: Nawala.
0: Naklik ko kasi yung kanyang yung kanyang picture. Ayan, naglo-load pa. Pero eto, Dr. Hart, yung mga sweethearts natin na nakikinig lagi dyan sa SMK. Okay, ha? Dagang salamat.
1: Asan na ba tayo? Ayun. Sa baba.
0: Ito.
1: Okay, pag marunong ka daw maghintay, marunong ka rin bumitaw. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Ayan. Maraming salamat sa inyo, Ate Carlota.
0: At dagang salamat po sa inyong tanan. Ayan. Thank you. Sa mga nagsend ng kanilang mensahe, nag-share ng kanilang thoughts, at karanasan. Dagang salamat. Thank you.
1: Maraming thank you sa pag-participate sa ating Tuesday edition.
0: Yes.
1: Tuesday na ngayon, di ba?
0: Tuesday
1: edition ng ating morning music from the heart. Yan. Si George, babalik mamaya.
0: Mamaya. Abangan ako, Dear Heart. Alauna naman hanggang alas 3.
1: Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1, para naman sa programang Heartbeats. Dito pa rin sa inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Huwag tayong sumuko, ha?
0: Yeah.
1: Huwag tayong bumitaw. Relieving a song from Jason Mraz. It's I Won't Give Up. Ingat buhay lagi. Always remember, we heart you.

0: Virginia.
1: Saka kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: when I was
1: Heart FM time. It is now 12:01.
2: Heart FM news update.
3: Isasara at sasailalim sa pansamantalang rerouting at pagbabago ng daloy ng trapiko ang ilang kalsada sa Cagayan de Oro sa Agosto 26 simula alas 2 ng hapon bilang paghahanda sa Igalaay Street Dancing Competition. Kabilang sa mga kalsadang maapektuhan ang CM Recto Avenue, Don E. Velez Street, Borgo Street, Tiano Bros Street at iba pang pangunahing kalsada sa sentro ng lungsod. Magpapatupad din ng no entry, no parking at one-way traffic scheme sa ilang bahagi ng mga kalsada na sakop sa aktibidad. Pansamantalang pagbabawalan ang mga cargo at delivery truck na dumaan sa CM Recto Avenue at City Street habang isinasagawang street dancing. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang ipinatutupad na traffic rerouting scheme ng Regional Traffic Authority upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng trapiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
4: Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon, 1:27 on the clock. And Sweetheart Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magkakasama tayo hanggang alas 3 ng hapon sa mainit na Martes. Ika 25 ng Agosto. Well, the countdown begins to the Burr months, but hey, we're counting down to the Higalae Festival muna. Ha, Higalae muna tayo bago mag-Burr months. And this is George. Hi and hello to 2745 Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Kawai kawai, B. Lami ang foodie, ha? Oo. Oh, oh. Tisha Eatery. Hi daw sa'yo, oh, Mr. Ryder. Mm-hmm. Sige, Rai. Sana nakarinig siya. Sana narinig niya pala. Hi to Sir Efren. Uy, maayong udto, Sir Efren Wayan, sa lahat ng mga sweethearts natin sa City Homes Malanang Opol. Hi to Marv Kagaanan Obvious sa ating Facebook page. Miss George, shout out kay si Jason Steele na diri karon nagpaalot sa Marv's barbershop. Shout out po sa mga barbero. Ayan, dagang salamat, ha. Marv Barbershop. Ingatan nyo yan. Dapat mas pogi yan pagkatapos. Hey, for you to send your shoutouts and requests, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. At kung ikaw na may online, naka-data ka, naka-wifi, ala sige, you drop your messages sa ating Facebook page, Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1:30 on the clock, I'll be back. Music from Air Supply and many more up and coming for you. Stick with me dito lang sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub.
1: For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higalae Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub.
2: Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kung petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Ang sarap naman nun. Finally found someone holding hands with the person you love up until, let's say, forever. That was from Bryan Adams and Barbara Streisand. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 229 na mga sweethearts. Let's read some messages, shall we? 9345. Shout out kang Ate Mikay Blanco, RFI Bell, kay Milan, kay Irish, kay Mary Grace, kay Hannah of Bloomingdale Zumba Mom She's. Hi Ate Carla Toledo, I miss you too. Miss you. 9791. Shout out ko ni Junri Yamaro, ni Winston Lagumbay, na naminaw ron. Uy, thank you so much. Si Sir Edwin Amilao, salamat kaayo sa pagpaminaw. Sabi naman ni Lady M, good noon George, please pakiplay. O sige, I'll try ha. Paabot ko George ha. Itry ko ate, ate Lady M. Nakaila ko pagplay ni mo George na igaw ang puso ko. Ouch. Well, that one goes out to you, huh? Tagang salamat. And let's talk about the Higalaay Festival. Ala, ano bang abangan? In the coming days, sweethearts, ongoing ang ating Higalaay Festival Night Market, ha? Hanggang sa 31 yan. Naka-adto na baka? Might as well visit over there. Oh, medyo dagang tao, pero yes, napakaganda ng experience. Ayan, fiesta sa Kaumahan Agro Fair and Gardening Show. Ongoing din po yan, dyan po sa may Gaston Park. Atala Kumbira 2026, a prelude to the 38 Kumbira. Nasa may limkit kay Atrium yan, ha? At I think some streets now are being closed kasi alas dos na eh. Sabi kanina, magsisimulang magsara. O ngayong alas dos yung ilang kalsada dahil sa gagawing Higalaay Festival. Yung street dancing, which is bukas na. Ala, maghanap na ng alternate route ha sa mga aalis, sa mga babiyahe, magsayo para dili malate. Isod na, matrap ka sa traffic, ha? Ayan, eto. Yung ating kasaldahan dyan sa may CM Recto Avenue, Dunay Vela Street, Burgos Street, Chano Brothers Street, at ilan pang mga pangunahing kalsada dito po sa city will be closed. Simula po yan bukas, August 26, alas 2 ng hapon. Basta mag-ready na ha, kay lusod na. At abangan, Chada Saya, Heart FM, Chada Saya, August 27. It's gonna be at 5 p.m. Rio de Oro Boulevard. Clear that date, save that date, and see you there, ha? Lahat ng inyong mga favorite Heart FM DJs and crew will be there. So magkita-kita tayo, maghigalay ta, magsaya tayo dyan. Ala. 2:31, magbabalik ako. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 2:45. And yeah, ano naman, landong naman ang atong hapon. Magdala ng payong lagi. Alam kong susundo ka pa mamaya. Dala ng payong ha, raincoat sa mga bata para sure na dilikit sila mabasa. Reminding you is me, this is George. Till 3 o'clock, dito po sa ating programang Dear Heart. Hala, hi day kay ano ha, I'd like to say hi and hello kay Kimile. Thank you so much for always listening. Hi to 3180 George, shout out day ko sa akong family diya sa may Kugman, Talid High, Zone 2A. Sa kanyang asawa na si Shikai Gabato, sa kanilang dalawang anak na si Laika at saka si JR. Si Satar Dainey, solid na naka Heart FM. Thank you po sa inyong pakikinig. Ingat-ingat ha. Ito rin sa ating Facebook page. Hi Ate Marifel, di kito ahes sa George. Good afternoon. Makatulog ko, oy. Nakatulog ko. Saan makarelax man dyan kayo mga music? Relax lang diha ate. Ako bahala. Oh, thank you Heart FM. Thank you din sa inyong pagmamahal. Tagang salamat at it's about time for us to do some blessing giving. And that's our cue. Eto na nga, mamimigay na tayo ng bigas. The prize is rise, overload. Overload sa bigas, overload pa sa groceries. Kaya naman, ikot ka na ruleta para mamigay na tayo. Sino kaya? Sa lahat ng mga may entries, abang-abang. Pakapangalan mo na ha. Gusto ko lang din i-call out yung attention ng mga winners natin. Namang hindi pa nag-claim ng kanilang premyo, sina Christian Lapis ng Barangay Patag, Joel Asilan ng Barangay Bayaba Zone 2, Lizelle Dikdikin ng Barangay Bulwa Zone 1, Charles Leonera ng Gofetco Taxi. Punta na, magdala ng ID, huwag kalilimutan yan. At ang aking roleta ay dito po na patigil sa Barangay Indahag. Indahag, Indahag, oy. Paminsanan lang to eh. Oh, ito ating gruleta na padako sa ganyang area. Ito ang aking nabunot mula sa Barangay Indahag na Dropbox. Siya ay taga Purukwan. Tagwanaw, medyo malayo. Purukwan, Tagwanaw, Barangay Indahag. Congratulations, Patricia Bentuzal. Patricia Bentuzal ng Barangay Indahag, Purukwan, Tagwanaw. Congratulations. Nag-ambak-ambak na siguro ni. Ikaw ang ating winner, magdala ng ID. We are located, ito sa mga winners ha. Oh, located po ang ating studio sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Asahan namin kayo, we'll be waiting for you. And 14 days yung ating claiming period. Yan ang pinaka-importante. Kaya punta na kung bakante ka. At ang ating The Prizes Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 2:48. Eto na, my last set for today. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nakaantabay ang Department of Education o DepEd kagayam de Oro sa magiging advisor ni Mayor Clarix Uy kaugnay sa posibleng pagbibigay ng otoridad sa mga school principal na magsuspende ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Ito ay matapos ang isinagawang pagpupulong ng DepEd CDO, City Disaster Risk Reduction Management Department o CDRRMD, City Health Office at J.R. Borja General Hospital upang talakayin ang mga kinakailangang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at school personnel. Ayon kay Ryan Blanco ng DepEd CDO, hinihintay pa nila ang go signal ng alkalde para sa posibleng pagpapatupad ng granular o school-based class suspension sa mga paaralang higit na apektado ng mataas na temperatura. Binigyang diin ng opisyal na pangunahing layunin ng hakbang ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aral at personnel, lalo na sa harap ng patuloy na matinding init ng panahon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan de oras siri 93.7 FM buginoni siyam magandang hapon po sa inyo lahat mga sweethearts. We got the 13 minutes at 3 o'clock. That's the catch time for you in touch. That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Good afternoon, everybody! Kamusta po kayo lahat? Siyempre pa, naku, hapon na naman! Hapon na naman! Eh ano talagang ganyan. Kapag may umaga, may hapon na talaga. Pero napakabilis, ano? Can you just imagine na parang kagigising lang natin kanina? Kanina lamang ng konti. Tapos ngayon, hapon na naman! Padulong na sanda. Oo, sa paggabi una. Ay, kumusta naman? Teka muna, Jason Steele, ha? Ang inyong kapiling hanggang alas 5 ng hapon. Napaka-festive ng ating bed, ba? Higalay na higalay, ano? Oh, magandang hapon po sa lahat. Well, all you have to do is, you know, be with me. Two reasons. Siyempre para mag-enjoy sa ating mga music. At siyempre pa para marinig. Number two is para marinig yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at saka ng groceries. Well, bonus na yung mga shoutouts natin. Maybe you got your shoutouts in you. Forward nyo na sa akin yan. At dali na, i-text nyo ako 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. Ha? Paano man ang inyong mga nararamdaman dyan? Mamaya na tayo mag-usap tungkol sa chibog. 13:03, commercial break tayo sa magpapalik tayo with more. Maayang hapon sa tanan. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: CDO-I-I-Idol Cheesiest!
7: Our best idol cheese dog ever!
8: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO-Idol cheese dog ever. Buy now!
6: Ito ang idol ko!
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: This is Heart 92.7.
11: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM kagayan to oras 93.7 Hot FM Pukinon. Hey, nagsaksaksiyan lang at December Avenue at 27 minutes down 3 o'clock. Contact brought to you by Kevin Enterprises, where your peace so gets more value. And also brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Magandang umaga muna. Shoutout natin mga taga Nestle. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming address sa sulod sa sakyanan sa Nestle Tablon. Si Mark Chuy. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Shoutout Grace Win Hardware. Kamusta kayo lahat dyan? Lahat ng mga beauties. At sa lahat ng mga pogi dyan. Maraming maraming salamat. Kaya magandang hapon ha. Sa merienda niya. Ha? Sa merienda niya, Dapita. Magpamerienda na ba si Madam? Tsaka si Sir dyan? Pamerienda na. Sabi mo, Madam, merienda na. Hapon na, oh. Magandang hapon. Isang maayos na hapon din, mga taga... Oy! Mga taga dito, Dunkin' Donuts sa Aurorama. Maraming salamat. Lakas ang kanilang monitor, ba? Ayan, thank you, ha, sa inyong pagpaminaw dihan, Dapita. Mga taga Bini Medfi, pinabati natin ang isang magandang hapon. Ang tropa natin dyan, si Sir Glenn at lahat ng mga kasamahan niya. You know, isang malamig eh. Malamig sa loob nyo eh. Isang malamig na hapon sa inyo dyan. Yung mga nasa labas, mainit. No? Napasok na ako sa opisina nila eh. Sobrang lamig. Kita kasi tayo sa basketball mamaya. Nandiyan kami mamaya sa may Barangay 24, sa Covered Court ng Barangay 24. Yung malayo sa tabi ng ano, ng Centrion, tsaka actually sa pagitan pala ng dalawang mall dyan, Centrion tsaka SM. Alam niyo na, nandiyan yan. May mga probinan, may court pala dyan, basketball court. So, kita kids tayo later. Ha? Sige na, abangan natin mamaya ibang winners ng bugas at groceries, mga sweethearts. I will be re-announcing names. Hindi lang yun, I will be drawing another winner. So abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Sa padayo na sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. It's Damn South from SB19. Dance was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo namin at CCS Idol G's Together versus Previous Formulation. Yung mga taga-kamamanan, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Maraming salamat ha. Good afternoon, kina Ate Rosa. Walang desmahan dyan. Sabi niya, thank you daw kahapon. Yung silingan daw niya nanalo sa bugas. Also, the prices rise with groceries. Sabi niya, thank you. Guwapo ka sa picture. Oy, thank you. Salamat, ha. Duhan mo sa akong inha. Naging yung nana. Nag-raise your hands ka pa. Saluyo. Namo. Adi, ay. Kamu na ito. Shout out ko, ha. Maraming salamat kina Ate Amy Balumadres, kay Wilma Tessie Pabua, and mga taga Madonna and Child Hospital. Nakikinig sa atin, ha. May magandang hapon sa inyo. Maraming salamat po sa inyong palaging pagpaminaw. Aba, sana maganda naman ang inyong mga hapon dyan. Saglit, may nag-message sa ating Facebook page eh. Magandang hapon daw. Sina Ate Fel. Oo. O, magawapong hapon, Jason Stino. Oo nga, ang bilis ng araw. Magugulat ka na lang, Pasko na. Kaya handa mo na ang regalo ko. Balik ganun ba yun? Shoutout, Turok Botoy Group. Bibo kayo sila na Minaw, Lingaw kayo sila sa Nemo. Sabi niya. Magandang hapon. Sa lahat ng mga Turok Botoy, taas kamot. Taas kamot ang mga gwapo. Ang mga dili gwapo, masyado. Taas kamot kamot. Ito nang gwapo, di ba? Maraming salamat. Thank you so much. Ang request na nila, biyahin yung piyerno. Wow! Sige, salamat. Yep, sir, Robles, brother, magandang hapon din. Maraming salamat sa pagpaminaw, ha. Sana magandang inyong mga hapon dyan. Kaminaw karoon ang Galas family, Tatay Nicolás, Mami Elaine, maraming TY din po. Masay Mariana niya. Sige lang, padayon sa inyong mga ginagawa. 3:44 at the clock. Another break is in here. Magbabalik po tayo with more. Magandang hapon po. Padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. CDOI Idol. Cheesiest!
2: Our best idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
4: Ito ang idol ko!
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.

kasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak ba?

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM bukin on heavy ka 12 minutes down 4 o'clock aras yan natin sa atin na playtime entertainment born for happiness. Ay, ito na last hour ng ating program, medyo parang dagumba talaga. Tama ba yung nakikita ko? Medyo dagum gamay. Kasi parang dumilim ng konti yung paligid eh. Or maybe nandito lang ako sa loob. Pero parang hindi naman ganun nakatindi ang init, ano? Sweetheart, siyempre, ha? Yung mga palabasan ng kanilang mga opisina. Palabasan ng kanilang mga trabaho as early as 4 o'clock. O ano to? Undertime to? Alam naman natin, alas 5 yung out eh. Baka meron na lumalabas sa inyo dyan. Ha? So ano to? Yung iba naman sa inyo, naiinip na sa pagsapit ng eksaktong alas 5 ng hapon. Oy, nakakailang status ka na ba sa iyong social media dyan? Ha? May mga nag-note na, dugayan ng alas 5. Kamusta na mga ilan dyan? Yung mga nasa bahay, magandang hapon po sa inyo. Yung aking silingan pala dyan sa may Everlasting Street, ha? Sa may tapat ng Methodist Church. Sa may Everlasting, ha? Magandang hapon. Hindi ko man alam yung pangalan ninyo dyan. Pero salamat po kasi naka-hard FM sila. Yan, good afternoon. Thank you so much for listening. Ano pa nga ba? Lahat ng mga motorista natin, rumarachata sa ating mga kakalsadahan. Yung mga drivers natin, ng taxi, good afternoon. Kamusta inyong magbiyahe? Ha? Mingaw ba? Or sana naman bibo, ano? Sige lang, miski mingaw, sabihin nyo, bibo kya po. Love attraction yan. Para mabibo ang pagbiyahe natin. Diba? Magandang hapon po sa inyo. Ingat lang ha, sa lahat ng mga van drivers din going in and out of the city. Hinay-hinay lang sa pagpapatakbo. Ganun din sa lahat ng mga motorella drivers o anumang klaseng sasakyan na minamaneho mo ngayon. Magandang hapon sa iyo. Mga bus drivers ha? Shout out sa inyo. Maraming salamat. Ang merienda na batanan ng mga kugihan. Kung hindi pa, sige, about time. Para mag-isip-isip muna ha ng merienda. Karong hapon una. Teka muna. Another break is in game. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po. Still with me. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
8: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Kagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon.
1: Misterioso.
0: That's how it's brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Ay, isang magandang hapon muna. Shoutout natin ha. Lahat na ba nakikinig sa atin all the way from Buntong Piyot Kamamanan. Maraming salamat. Ang Mendoza family, nakauswagan din, nakikinig sa atin. Oy, kumusta kayo lahat? Ay, dyan sa Buntong Piyot naman, ang Kaparosa family. Maraming tiwai sa inyong palaging pagpaminaw. You know. At syempre pa, lahat na mga sweethearts natin all the way from... Oy! SMK Ukay Ukay, galanog-lanog ang kanilang monitor dyan. Magandang hapon sa inyo. Anong merienda natin dyan, ha? Kamusta naman kayo? Kamusta nga itong mga paninda diha? Sariwais lang yung mga tropa natin dyan, ha? Sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Padayon lang sa magpaminaw. Talaga naman, hindi lang basta-basta paminaw lang. Talagang galanog-lanog, literal, ang kanilang monitor dyan. Diba? Thank you! 4:28 on the clock. Eto na muna. Ano ba sitwasyon ng ating mga kalsada? Alamin muna natin saglit.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Kasalingan natin si HB Ginoel, Kumpati Aranco ng Heart Tax. Ginoel, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Jason Steele. Magandang hapon, sweethearts. At maulang hapon. Sa nakalipas na media oras, dumaan tayo ng makapag-outline papuntang Master Zone Avenue. Maluwag na maluwag yung kalsada.

92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Buginon. Dapat mo na nga siyang kalimutan kasi naman meron na siyang ibang tinahawakan. Ako po'y magpapaalam na maraming salamat. Teka muna, lahat pa kayo nakafollow na sa Jason Space Hard FM. Kung hindi pa, ifollow nyo na. Naku po, talagang ay makukumpleto yung buhay nyo pag finollow nyo yan yung Jason Space Hard FM. Maraming salamat. I'll see you guys again tomorrow. Siyempre, brand new day, brand new set of challenges, pero sobrang daming brand new blessings tomorrow. Kaya naman, sweet darns, ha? Manatiling nangiginig, ha? Dito lang. Ay, mamaya. Ay, oh, Heartlines pala mamaya, alas 7. Kagaya, kasyempre, kasama natin dyan si Harvey Stone. Yan, para sa mga paborito natin mga songs. Tapos, may live batian pa. Ha? Padayon lang mga sweetheart sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Pinakabaratong nga data.
6: Sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
5: Bagong user.
7: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
9: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghuna-huna? Ayaw ka bala ka! Ania na ang EXL Magkaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang! Go for health, go for life! With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
10: Makabuhay. Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Pinaigting ng Nazareno Church sa Cagayan de Oro City ang kanilang security measure kasunod ng mga naitalang insidente ng pagninakaw sa loob ng parokya. Ayon kay Reverend Nathaniel Lirio, parish priest ng Nazareno Church, nakaranas na rin sila ng katulad na insidente sa nakaraan, kabilang ang pagpasok ng mga hindi otorisadong individual sa mga kwarto ng mga pari. Dahil dito, mas mahigpit na ngayong minomonitor ng parokya ang mga lugar na maaaring pagmula ng insidente, kabilang ang mga hulugan para sa mass intention upang maiwasan ang panluloko at iba pang uri ng pagsasamantala. Nananawagan din ang pari sa lahat ng nagsimba na maging alerto sa kanilang mga gamit at kapaligiran habang nasa loob ng simbahan bilang dagdag na pag-iingat laban sa pagninakaw. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart 92.7.
1: CPOIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
8: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
8: Overload.
4: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM again. Your 93.7 Hot FM Bukidnon. 7:25 ang oras natin, sweethearts. Good evening! Happy, happy Tuesday po. At saka ang saya-saya na po ng syudad natin ngayon, ha? Kasi celebrate tayo ng Higalaay Festival. At eto na po, yung first caller of the night natin. Hello, Heartlines. Good evening! Hello! Alright, check muna natin yung ating linya. Eto, hello, Heartlines. Good evening.
1: Hello.
0: Yes.
1: Good evening, mga ka-hearts. Good evening.
0: Alright. Kisa ni Balihog. Yeah, good evening.
1: Miriam Acera.
0: Miriam Acera, and you're calling from where, Miriam?
1: From Kapisnon, Kauswagan.
0: Kapisnon, Kauswag.
1: I'm learning.
0: Pero salamat naman, ha. Anyway, batiin mo na yung gusto mong batiin, Miriam.
1: Okay, kuhan. Ako yung great. Akong mama, Verma Enso, Papa George Enso, si Marilo Enso akong sister, si Marian Ocho akong sister, gala mo silingan dili si Mel Mel, dahil si Kuya Joseph Lago na always pichaga palanog-lanog dili sa Kuan sa Heart FM. Dayon, Kuan, ako pang ita siya part ang among leader sa Couples for Christ na taga Makasandi. Kayo siya sa Makasandi na gataminog daw siya. Si Edna o si Brad Boy Bantasos.
0: Alright.
1: And ako sister na si Mercy Canisaris na taga Buala o si Jongjong Subsuba na taga Buala Food.
0: Alright, shout out sa ila.
1: O sa pamilya pa rin sa Heart FM.
0: Ano po, maraming salamat talaga, Miriam. Ano ba yung gusto mong music na ipa-play ko sa'yo?
1: Okay, please play the song, Miss Me!
0: Alright, sure, no problem. And one last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7, Heart FM, ang heart, ang radyo ko.
0: Alright.
1: Ito ang radyo ng heart ko.
0: Thank you so much, bye-bye!
1: Salamat, more power to your program!
0: Thank you! Anyway, here's now a song from Rob Daniel with Miss Miss. And this song is brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Magabuhay Plus.
3: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Magkabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Magkabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Big

0: 7:44 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Tuesday evening, dito lang po sa Heart FM. And that was Miley Cyrus with Party in the USA. Ako, party-party na talaga tayo dito sa CDO, ha? Anyway, that song was brought to us by Ovelia's Catering, CDO's most recommended catering. Magandang gabi po sa ating mga love-loves natin dyan, mga sweethearts natin dyan po sa may kamamanan. And of course, kay Miles, happy listening sa imo, Miles. Kay Lola Amy, kay Mama Hassie, happy listening. At saka kay Mam Rosa Macha, grabe. Simula kaninang umaga pa ito nag-message sa atin, ha. Hindi natin nabati. happy listening kay Mam Rose Macha. And of course, yung mga kasamahan niya at yung mga loves niya din sa may seminary, San Jose Seminary, dyan po sa may kamamanan, ha. Kay Leia Banak, Alec de los Santos, Ethan Apolinar, Gagang Yase Del Mar, and kay Joy, happy listening po sa inyo. Most especially daw kay Lola Amy Balumadres. Shout out po sa inyong lahat dyan, ha, ating mga sweethearts sa may kamamanan. Siyempre naman yung mga drivers natin ngayon, yung mga motorista natin na stuck sa traffic. Oh, happy listening po sa inyong lahat, ha. Mayong gabi sa tanan. Oras natin, 7:45. Bigay tayo ng update para po sa ating Higala Eye Festival. Ngayon pong araw na to, ha. Simula kanina, yung kahimunan, o simula ngayong araw na to, yung kahimunan Regional Trade Fair 2026. Dyan po sa may Ayala Mall Centrio, sa may Activity Center. Hanggang 31 po yan, ng August 2026. At saka bukas na po yung Street Dancing Competition sa may Limkitkay Center. Yan po ang starting point hanggang sa may Pilaes Sports Center. Alright? Makinig always dito sa Heart FM as the official radio partner ng Higala Eye Festival 2026. Oras natin 7:46. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Higala Eye! CDO!
1: This is Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ovelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ofelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ofelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ofelia's Catering, CDO's most recommended catering.

Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, or 93.7 Hot FM Bugidon, 8:16 ang oras natin, sweethearts. And now we're now down to the final hour ng ating programang Heartlines. Siyempre kasama niyo pa rin Harvey Stone on a Tuesday evening. Kumusta po yung panihapon natin? Nag-dinner na ba lahat? Yung mga hindi pa nag-dinner, ha? Kumain na kayo. Kasi sabi ng mga matatanda, pag hindi ka daw kakain ng pananghalian, ng hapunan, sa midnight daw, aalis daw yung kaluluwa mo, tapos mangabre daw kaldero, tapos matakluban daw kaldero. Diba? Ang sabi ng mga lola natin dati. Taong panihapon, matakluban kang kaldero. Oh. Anyway, sa mga kumakain ngayon, sa kanilang mga paboritong restro at saka yung mga paborito ng mga eatery, ha, happy happy listening sa inyo, especially dyan po sa may Santo Niño Lapasan, yung kainan dyan, ano ba yung pangalan dyan, nakalimutan ko, ha, yung mga kumakain dyan, yung mga prokyano talaga nila, yung mga call center agents, ha, yung mga trabahong graveyard andyan, kasi yung opening ng karinderya nila is gabi hanggang sa madaling umaga. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. At syempre naman, ang ating mga sweethearts dyan sa may La Paz Dos, kay Marifel. Good evening to you, Marifel. Ang ating mga sweethearts din dyan sa may Bacongas Street, Lapasan. At saka advance happy fiesta din po sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa may Puntod. At saka dito sa may Makabalan, ha. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Simplicity Vulcanizing Shop, shoutout po kay Gigi Ming and also kay Sir Jules. And of course, yung sweethearts din natin na banda dito sa may Makasandig, ha. Sa may Promised Land, Makasandig. Maayong pagpanihapon diya sa inyo, sa 8:17 ang oras natin. Sino kaya yung next caller natin, ha? This is gonna be our third caller. Tawag lang sa 0917-1579-927 at saka sa 0961-8924-927. 8:18 ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oras, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:28 ang oras natin, sweethearts. At saka, kikilalanin na natin ha, yung ating pangatlong third caller natin sa gabing ito. Hello, good evening, Heartlines!
1: Hello, good evening, Didi Harvestoon.
0: Oh, wow! Kisa ni Palihog?
1: It's me, Ryan, ng Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen.
0: Wow! Grabe, parang beauty pageant lang yung datingan, ha? Anyway, Rai, good evening to you. You can go ahead and greet your friends na, Rai. Go ahead.
1: And good morning to the listeners of 92.7 Heart FM at sa lahat na nakikinig. Dito po sa Zone 8, Carmen. At saan man kayong sulok ng mundo nakikinig ngayon.
0: Yun lang. Wala na.
1: Wala na.
0: Wala na ba yung mga special someone natin dyan? Baka meron pa.
1: Shout out na lang sa aming mga customers.
0: Anyway, Rai, ano ba yung request mo?
1: Okay, ang request ay, Here's the Traffic by Jimmy Miller.
0: Alright, sure. I'll play that for you, ha? Anyway, ano ang radyo ng heart mo?
1: Okay, 92.7 Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Thank you so much. Bye-bye.

0: 8:42 ang oras natin, sweethearts. At kayo ay nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Of course, kasama si Harvey Stone. Hanggang alas 9 na po tayo, ha? And we're now on the final break. At saka, yung mga gustong tumawag, eto nga, once again, yung mga numbers natin, ha? 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Batiin ko lang ng happy listening, ha? Yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa Mahigalaay Food Park. Maraming salamat po. And of course, ang batiin natin yung masarap na kainan dyan, ha? Yung Honey Joe's Food House. Shoutout po sa lahat ng mga staff, of course, sa may-ari po. Maraming salamat po, ha? At saka, hi na din po sa ating mga drivers natin ngayon na papauwi na, ha? Ingat-ingat po tayo sa daan. Ang daming mga musical fruit. Alam nyo siguro yan yung musical fruit, ha? Yung kamote, di ba? Ingat-ingat po tayo. Tapos yung mga nakamotor natin, ha? Nako! Bawal po kaskasero sa panahon ngayon, ha? Ang mahal-mahal po. Mapunta sa emergency. Kaya takbong pogi lang po tayo, right? Para iwas disgrasya. Anyway, 8:43 na pong oras natin, sweethearts. And I'll be playing you back music from NSYNC. This I Promise You. Right after this short break, patuloy na tumutok dito sa Heart FM ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron, hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung mag-baby. Ay, anak ka babay. Di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inar ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: sa'yo.
1: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang ako.

0: nga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
1: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
2: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
1: The best ang mga music sa Heart FM.
2: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Makaheart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta heart it in, patsyada o makarelate ta.
0: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
4: At

0: kita.
1: Heart FM Time. It is now 5:33.
2: Time check. Hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
3: This is Heart 92.7.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap.
8: Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub.
9: For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higal Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub.
10: Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat.
11: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
13: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
14: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
15: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
16: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
13: The best ang mga music sa Heart FM.
14: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
15: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
15: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Thunder FM again. The other city, 93.7 Thunder FM. Pag-inoon, we got 10 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Oh, by the way, ang oras yan natin sa atin ng Shopee. Enjoy sulit the data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Magandang morning! Kumusta po ang lahat? Mga nagmata na. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakamulat na. Eto na nga. Panibagong araw. Araw ngayon ng Miyerkules. Agosto 26. Ngayon 2026. Ay, kumusta naman? Pero na plano. Isang araw na lamang. Vesperas na, no? Civic Military Parade na. Pero, ako po. Ngayong araw din na ito, magyayari yung ating street dancing competition. Di ba? Excited na ang lahat. Ano pa nga ba? Brand new day na naman. Brand new challenges. Pero brand new blessings. A set of blessings, I should say. Para po sa ating lahat yan, mga sweethearts. Ang gagawin nyo lamang, maging party na ating programa just in case nang you're listening already. Okay, naminaw na kakaroon. I-inform mo naman ako. I-text mo ako. Sabi mo, Jason, naminaw na ko ni mo. Karong buntag. I-text mo ako dali. 0961-892-4927. That's 0961-892-4927. At din naman kaya 0917-1579-927. Alina! Magsama-sama na naman tayo. Isang napakagandang umaga ang ating pagsasamahan. Ay, naku, abangan natin lahat yung mga winners ng bugas at groceries. Ang dami-dami nang nananalo. Ngayong araw na to, ito na ang pinakamaswerteng araw mo. Sigurado ako dyan. Okay? Natutok lang ha, sweetheart ha. Magbabalik tayo with more. Makalipas sama ang ilang mga paalala. Kaya naman padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user,
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 25 minutes after 6 o'clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. So, isang magandang umaga po sa lahat po ng mga nagkakapina. O, sa oras na ito, sa lahat ng mga may hawak-hawak ng tasa, ng napakasarap na kape. Ha? O, sige, nag-iisip. Yung iba sa inyo, walang pasok na yung mga estudyante. Ano? Kasi examination week ngayon eh. So, ang tendency, hinahatig yung mga estudyante. Kunyari, buong klase, they have like 20 students. So, ang gagawin, 10, ang papasok ngayon para mag-exam, 10 naman ugma. Para daw ganun, hindi sabay-sabay. Strategy ng school yun eh. Para naman eh, alam mo na, magkaroon pa ng time para makapag-adjust yung iba. Diba? Iba naman eh, para hindi din naman magulo. Diba sa loob ng classroom habang nag-exam para magkaroon ng one seat apart. Diba? Kasi kapag sabay-sabay pumasok yung isang buong eskwela, sabay-sabay lang exam. So magkakatabi yan, may tendency na, alam mo na, tanaw-tanaw sa silingan. Sa silingan papel. Okay, ang ginagawa, yung kalahati muna mag-exam ngayon. Para one seat apart. Hindi ka one seat apart eh. Baka two seats apart, di ba? Hindi natin naranasan yan. Noong una, uso talaga. Kaya mahaba leg ng mga sinauna mga tao. Alam mo bakit? Napapractice sa school. Ngayon, maiksi na yung mga leg ng mga estudyante. Dati mahaba yung mga leg ng mga estudyante. Hanggang ngayon, kung may nakikita kayo mahaba leg, dala po yun ang kanilang pagiging estudyante. Kakatingin sa mga newspapers ng katabi. Kasi yung mga giraffe nun eh. Galas family, magandang umaga po. Tatay Nicolas, family Lane, good morning. Maraming salamat po. Aga gumising ha. Ito na yung magandang umaga. Hi, listening. Have a great day ahead. Sa lahat po sa inyo dyan, ano pangalan po ninyo? Walang pangalan. Sabi niya, have a great day ahead sa rest din ng Hard FM family. Maraming salamat po. Lagyan niyo po pangalan para ma-recognize ko po kayo. Magandang Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Good morning, Tesha Eatery. Nako, eto na, gising na rin ang Tesha Eatery. Yan, maraming salamat po sa inyo magpaminaw. Magandang umaga din kay Filmer Galarosa sa may Zone 12, Carmen, na lagi nakikinig sa Hard FM. Hoy, thank you ha. Magandang morning sa inyo lahat dyan. Sana'y maganda ang inyong mga pagising. Sige, padayon sa pagluto ng pamahaw. Mga taga-kamamanan, magandang umaga po. Ginate Roxanne Macha. Eto, gising na rin. Nasina Lormer Sakala, Wilma Osorno, KD Ator, Marisinte Mansueto, Ninyo sa Balbaktong, Parisa Druin, Leila Lorna Besmanos, good morning! Lilia Sususco, ganate kay Marimato, Menard Tismo. Kay Samuel Mosqueda sa BBQ Family, good morning ha. Si Charo Dumalaga ng Maramag, nangikinitin sa atin galing kay, sa kanila dyan, sa kamamanan. Tsaka daw kay Mami Marilyn, good morning. Dami-dami nagme-message pa, mamaya ulit. 28 minutes after 6, commercial break muna tayo saglit, magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lads, we dance. Panahin lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
1: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness. Manita.

92.7 Thunder FM kagayan the Oro City 93.7 Thunder FM Pukinon. And it's Blackpink Pink Venom for you. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Oh, sakto-sakto. Oh, sa lahat po ng mga nag-aalmusal. Oy, maganda ko baga kina Miding at ang De La Fuente family all the way from Carmen. Sa bahagi po kayo ng Carmen. Laki ng Carmen. Pero may maraming salamat po ha sa inyong pakikinig dyang dyan na area. Alright. Eto na muna. Mamimigay muna akong grasya. Wait lang. Hoy, mag-play ka. Bakit ayaw mo, ha? Pambihira ka. Nasaan ka ba? Tutulog-tulog na naman itong aking Tagano dito. Yun! Kala ko nga, tulog ka pa, ha? Mamimigay tayo ng bugas at groceries, ha? Sa oras na ito.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shut in the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is
13: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, panukalang ipagbaliban ang BSKE sa Nobyembre, aprobado na sa Senado.
16: PBBM inatasan ang gobyerno na suportahan ang middle class.
15: Sa balitang nasyonal pa rin, paggamit ni Acosta ng Bisaya, hindi taktika para umiwas sa tanong ayon kay Attorney Poa.
16: At headline sa ating balitang lokal, 7 barangay contingents magtatagisan sa Eagle Eye Festival 2026 Street Dancing Competition.
15: Sa balitang lokal pa rin, 92,000 hektarya sa Northern Mindanao nanganganib sa matinding tagtuyot.
16: At balita lokal pa rin, civic military parade, marching band competition, agahan ang pagsisimula sa Agosto 27.
15: 2 PNP personnel inalis naman sa preso dahil sa umano'y sexual assault sa 2 criminology interns.
16: At headline sa ating balita ng Bukidnon, Dangkagan LGU ipatutupad muli ang 4-day work week.
15: Sa balita ng Bukidnon pa rin, American National natagpo ang wala ng buhay sa Manolo Fortich.
16: At balita ng Bukidnon pa rin, bagong teen center binuksan na sa
15: Tapan. Sa ating balitang Mindanao, 20 na estudyante sinugod sa ospital dahil sininalang food poisoning sa Davao del Norte.
16: At headline sa ating balitang international, 31 katao nasawi sa gumuong landfill sa bansang Ginig.
15: Sa balitang international pa rin, US nag-alok naman ng 10 milyong dolyar na reward para matukoy ang kinaroroonan ng IRGC officers.
16: At headline sa ating balita, pampalakasan, Alex Ayala umangat na sa number 18 sa WTA rankings.
15: At ating showbiz balita, Shirley Kuan nagsalita na sa pagbibitiw bilang manager ni Bea Alonso.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Miyerkules, Agosto 26. Ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapagatid ng mga balita at impormasyon.
16: Nel Arshaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Hard FM, Balitang Nasyonal.
15: Aras natin ngayon, 17 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Hard FM, Balita.
15: Inaprubahan ng Senate panel ang mga panukalang ipagpaliban ang Nobyembre 2026 barangay at sangguniang kabataan elections at gawing 5 taon ng termino ng mga opisyal. Sa panukala ni Senator Francis Escudero, gagawing 5 taon mula sa 4 taon ng termino. Ito upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbabago at pagpapaliban ng BSKE. Samantala, nais naman ni Senator Amy Marcos na ilipat sa Oktubre 2027 ang halalan dahil tatapat ito sa All Souls Day. Ang kasalukuyang schedule na November 2. Ayon kay Escudero, makatutulong ang panukala sa stability at continuity na pamamahala sa mga barangay at maiiwasan ang madalas na pag-overlap ng barangay elections at national elections. Sa ilalim ng panukala, ibilangin ang kasalukuyang termino ng mga incumbent officials upang matiyak na hindi sila magkikinabang sa extension. Layo din itong bigyan ng mga lokal na leader na mas mahabang panahon para sa community development, disaster response, at peace and order.
16: Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gobyerno na suportahan ang middle class matapos lumabas na 6.5 milyon Pilipino ang nakaahon na sa kahirapan mula 2023 hanggang 2025. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng administrasyon na maiwasang bumalik sa kahirapan ng mga pamilyang nakaahon na. Kabilang sa mga akbag, ang pagpapabilis ng high-impact infrastructure projects na makalilika ng trabaho, magpapasigla sa lokal na economy at makakabawas sa logistic cost. Target din ng gobyerno na bawasan ng household expenses at taasan ang disposable income ng mga pamilya. Kabilang sa mga panukala, ang pagtaas ng personal income tax exemption sa 350,000 pesos kada taon, pati exemptions para sa maliliit na negosyo at mga akbang para mapababa ang gasto sa kuryente. Patuloy rin umanong bibigyan prioridad ang price stability para matiling abot kaya ang pagkain, fuel, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan.
15: Aras natin, 21 minuto makalipas ang gabi na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Iginit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi taktika ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta ang paggamit ito ng Bisaya sa kanyang testimonya sa impeachment trial. IK Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, mas komportable si Acosta sa Bisaya at ganito rin aniya ang naging preference niya sa mga naunang pagdinig sa kamera. Sinabi ni Poa na halos kapareho lamang ng dati nitong testimonya sa kamera ang mga sinabi ni Acosta sa Senado, kaya naging maikli ang cross-examination ng defense. Samantala, binigyan din niyang walang intensyong taktikal ang paggamit ng naturang wika sa paglilitis.
3: Hard FM, Balita.
15: Alas 7.22 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Hard FM, Balitang Lokal.
15: Sa ating balitang lokal, 7 barangay contingents ang magtatagisan sa Higalay Festival 2026 Street Dancing Competition and Grand Showdown ngayong araw, Agosto 26, dito pa rin sa lungsod. Kabilang sa mga kalahok ang Barangay Bulwa, Barangay 17, Barangay Dansulihon, Barangay Carmen, Barangay Agusan, Barangay Bugo at Barangay Makabalan. Alas 3 ng hapon magsisimula ang Street Dancing Competition sa Lemket Guy Center bago tumuloy sa CM Recto Avenue at Vela Streets. Susundan naman ito ng Grand Showdown na gaganapin sa Pelay Sports Center alas 6 naman ng gabi. Inaasa magpapakita ang bawat contingent ng kanilang talento, choreography at malikhaing pagtatanghal bilang bahagi ng selebrasyon ng Higalay Festival 2026.
3: Hard FM, Balita!
16: Sa iwalay naman na balita, Nanganganib maapektuhan ng matinding tagtuyot ang tinatawag na 90,000 na hektarya ng mga sakahan sa Northern Mindanao ayon sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture Region 10. Upang mabawasan ang epekto nito sa produksyon ng pagkain, isinulong ng DAT na pagpapataas ng productivity sa mga lugar na hindi kaanong lantad sa epekto ng tagtuyot. Ayon kay DAT na Regional Director Apollo Pakamalan, mahalagang bahagi ng pangmatagalang hakbang ang pagpapanatili na magandang kondisyon ng lupa upang maging mas produktibo ang mga sakahan. Inirekomenda rin niya ang pagsasagawa ng soil testing para matukoy ang acidity level ng lupa at matiyak ang angkop na intervention para sa mga pananim. Para naman sa mga lugar na mataas ang panganib ng tagtuyot, hinikayat niya ang mga magsasaka na magtanim ng short-term crops upang mabawasan ang posibilidad ng pagkabigo ng ani.
3: Heart FM, balita!
15: Aras natin 7:24 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa ani ng ating balitang lokal. Alas 5:30 na ng umaga sisimulan ng Civic Military Parade at Marching Band Competition sa Cagayan de Oro City sa darating na bukas, Agosto 27. Ito'y dahil pa rin sa mataas na heat index. Ay kay City Tourism and Cultural Affairs Officer Marky Halapatan. Ang pag-adjust sa oras ng aktibidad ay batay sa rekomendasyon ng mga local school board at local health board. Kasunod pa rin ang naitalang heat index na halos sumaabot na ng 40 degrees. Dagdag pa niya na target niyang matapos ang parade at marching band competition bago mag-alas 10 ang umaga. Alisunod pa rin sa health advisory na nagbabawal sa outdoor activities mula alas 10 ang umaga hanggang alas 3 ng hapon. Binigyan prioridad sa naturang pagbabago ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng kalahok, lalo na mga kasali sa parade at marching band competition.
3: Heart FM, balita!
16: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, inalis na sa kanilang pwesto ang dalawang personay ng Philippine National Police matapos sumunoy masangkot sa sexual assault laban sa dalawang criminology interns sa kanilang himpilan. Kinumpirma ito ni PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro na nagsabing inilipat ang dalawang personay sa City Holding in Accounting Section ng COCPO habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Kapwa na rin silang dinis armahan bilang bahagi ng isinagawang administrative measure habang hinihintay ang resulta ng imbestigasyon. Samantala, nakatakda namang kuna ng pahayag ng Women and Children Protection Desk ang dalawang biktima na kapwa mga babaeng criminology intern.
3: Aras
15: natin, 7:27 na nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula pa rin sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
11: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
20: Kevin Enterprises.
19: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
21: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7.
22: 92.7.
3: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
15: Aras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
15: Lahat pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Calacan, Bukidnon, tayo po napapakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
15: Naging dito po sa Lungsod at Cagayan de Oro, tayo po napapakinggan live, loud and clear. Sa pamamagitan naman ng ating Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita.
15: Sa mga naka-online naman, tayo po live pa rin napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live. Sa ating dalawang Facebook pages, na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
15: Dito naman sa ating live, magyari po lamang pakishare po ng ating live, ha? Samantala, pwede po kayo maglagay dito ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout po ang tawag dyan, at yan po ibabasahin natin sa dulo o pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
15: Itama inyo mga rasan, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga, oras natin sa atin ng Newstar Online. Experience and Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD, reference and number MKTG2026-0949. Gambling is for persons of 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
2: Heart FM Balita.
15: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
15: Muling magpapatupad ng 4-day compressed work week. Ang municipal government ng Dangkagan, Bukidnon, batay pa rin sa Executive Order No. 39, Series of 2026. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ang hakbang na makatulong sa pagtitipid ng enerhiya at iba pang resources bilang suporta sa National Energy Conservation Measures. Ang magpapatupad nito ay alinsunod din sa mga pulisiya ng Civil Service Commission, kaugnay pa rin ng flexible work arrangements. Sa kabila ng compressed work week, iriyak ng LGU Dangkagan na magpapatuloy ang epesyente, maagap at maayos sa paghahatid ng serbisyo publiko. Inaasahan ding mapapanatili ang kalidad ng serbisyo habang isinusulong ang mas espesyente o mas epesyente paggamit ng enerhiya at iba pang resources ng pamahalaang bayan.
16: Samantala, isang 78 years old na American citizen ang natagpo ang wala ng buhay sa kanyang inuupang bahay sa Menzi Village, Barangay Agusan Canyon, Manolo Forte, Bukidnon. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 6 ng umaga na lapitan ang kanyang 46 years old na live-in partner, ang biktima ang pambigyan sana ng gamot. Napansin itong hindi na gumagalaw ang biktima, kaya agad itong isinugod sa Polymedic Medical Hospital. Gayunman, idiniklara itong dead on arrival ng attending physician. Wala namang nakita ang senyales ng foul play sa isinagawang paunang investigasyon. Lumabas din na may dating karamdaman ng biktima, kabilang ang lymphoma at prostate cancer. Nasa funeral home na mga labi para sa autopsy examination at patuloy namang nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa United States Embassy at sa mga kaanak ng biktima sa Amerika para sa kaukulang proseso.
2: Heart FM Balita.
15: Aras natin ngayon, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon, binuksan na ng local

0: mula sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: 29 na estudyante isinugod sa ospital dahil sa hinihinalang food poisoning. Diyan pong sa bahagi ng Davao del Norte. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
2: 29 na estudyante ng Tulalian National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagduduwal at pagkahilo noong Agosto 24. Matay sa mga paunang ulat, kumain ang ilan sa mga estudyante ng binignit at uminom ng gulaman na ibinenta sa loob ng paaralan bago lumitaw ang mga sintomas. 18 ang dinala sa Davao del Norte Hospital sa Carmen, 4 sa Davao Regional Medical Center at 1 sa pribadong ospital, habang 6 naman ay pinauwi matapos ma-check ng mga doktora. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga health authorities ang insidente. Kumuha na rin ng food samples para sa laboratory testing upang matukoy kung ang pagkain o inumin ang naging saninang pagkakasakit. Wala pang kumpirmadong resulta sa ngayon, kaya hinihinalang food poisoning pa lamang ang insidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
0: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
0: 7:35 na nagmamadaling umaga. Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
1: Heart FM Balitang International.
0: Hindi bababa sa 31 katawang nasawi matapos gumuho ang malaking tambag ng basura sa isang landfill at umabon sa mga kalapit na bahay sa Conakry, kabisera ng Guinea. Ayon sa gobyerno, 22 katawang nasugatan kabilang ng 6 na malubhang kondisyon. Matapos ang pagguho, bandang alas 2 sa madaling araw, kasunod ito ng malakas na pangulan. Kabilang ang militar sa mga rumesponde at nagsagawa ng search and rescue operations gamit ang mga excavator upang hanapin ang mga nakalibing na sa ilalim ng basura. May mga residente rin nagsabing marami pa ang posibleng nawawala kaya't maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. Noong 2017, 10 katao rin ang namatay sa landslide sa kaparehong landfill. Iniutos naman ng gobyerno ang paglikas sa mga residente malapit sa lugar. Ngunit marami ang nananatili roon at patuloy pa rin ang rescue operations para hanapin ang iba pang posibleng mga nakaligtas.
3: Samantala, nag-alok ang U.S. Department of State ng hanggang $10 million na reward para maiturong kinaroroonan ng 5 pangunahing opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kinabibilangan ito ni na Ahmed Vahidi, ang IRGC commander, Ali Abdullahi, hepe ng Katimulanbia Central Headquarters, Saeed Agjani, ang IRGC Aerospace Force UAV Commander, Hamidreza Lasharagyan, IRGC Cyber Electronic Command Chief, at Majid Kademi, ang Intelligence Office Commander. Ang nasabing mga individual, aniya, ay nasa likod ng pagpapakalat ng iba't ibang terrorist activities sa mundo. Naniniwala ang US na kapag naaresto ng nasabing mga individual, ay tuluyan na mababawasan ang paglaganap ng terorismo sa bansa.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, papalakasan, umakyat naman sa career high number 18 sa latest WTA rankings sa 20 taong gulang na Pinay tennis star na si Alex Ayala. 2 pwesto itong itinaas ni Ayala mula number 20 bago naman ang US Open ngayong linggo. Dahil dito, siya na ang pinakamataas na ranggong female tennis player mula naman sa Southeast Asia sa buong kasaysayan. Nalampasan ni Ayala ang dating record ni Nayayuk Basuki ng Indonesia at Tamarin Tanasugari ng Thailand na parehong umabot naman sa number 19. Samantala, lalaong si Ayala sa singles at mixed doubles sa US Open kung saan makakasama niya si Canadian Felix Auger Alizimi o Alizazimi sa mixed doubles. Target naman ni Ayala na malampasan ang kanyang best Grand Slam finish na 4th round sa Wimbledon.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, nagsalita na sa publiko ang dating talent manager ng aktres na si Bea Alonzo na si Shirley Kwan. Kaugnay ng kanyang pagbibitiw bilang manager ng aktres, matapos siyang masangkot sa mga aligasyong nakialam umano sa personal na buhay at naodlot na kasal ni Bea sa businessman na si Vincent Ko.
4: Na natuloy din.
3: Natuloy naman din. Sa isang press conference,

0: 8 ng Ginikwan na nagbitiw siya dahil hindi siya ipinagtanggol ni Bea matapos kumalat ang mga akusasyong laban sa kanya. Ayon kay Kwan, ang naging last straw sa kanilang professional relationship ay ang pagka-disinvite sa kanya sa isang event para sa endorsement deal na siya mismo ang tumulong para makuha ni Bea. Sinabi ni Kwan na nagkipag-usap siya kay Bea tungkol sa insidente at ipinahayag niyang hindi niya matanggap ang nangyari dahil wala naman umano siyang ginawang mali. Noong Agosto 11, formal na nagbitiw si Kwan bilang manager ni Bea.
1: Nagbitiw bilang manager pero siguro naman hindi naman siguro tarating sa punto na they will be burning bridges.
0: Actually, you know? Parang ano na eh, ang nangyari kasi based dun sa napanood kong press con niya, ang nagsimula pala ito nung doon nga sa magiging kasal sana nga pala ni Bea sa Spain with Vincent ko.
1: Nanaudlot.
0: Ang nangyari kasi merong friend si Bea.
1: Yan.
0: O na may ano kapangalan ng isang brand ng bag.
1: Aha. Uh-huh.
0: O nag-text sa kanya habang papunta itong si Shirley Kwan sa Espanya dahil nga a-attend nga ng kasal. Ay ba'y sabi sa kanya
1: hindi natuloy.
0: Ito po yung message from Bea.
1: Aba.
0: Paki-message yung mga bisita. Ang message di umano na natanggap ni Shirley Kwan ay parang, Hi, this is Shirley Kwan. Would like to inform you na hindi matutuloy.
1: Parang in behalf of her.
0: Parang in behalf of Bea. Wala siyang idea eh.
1: Na siya ang gumawa nun?
0: Ang nasa isip niya kasi, syempre natakot siya and then nag-worry siya for Bea. Mm. Si Bea nun, may pupuntang lugar ata sa London, somewhere in London. Tinanong niya, Bea, totoo ba to? Sabi naman na unang Bea Alonzo ay opo, tita. So, simula nun, ayaw na daw niya magtanong ng mga detalye kasi nga, she doesn't want to add pain to Bea dahil alam niya mahirap yung
1: pinagdadaanan.
0: Pinagdadaanan niya.
1: Mapunta siya ng London dapat. Kung saan ang bridge ay falling down.
0: Yes. Kaya siya na lang ang ginawa niya yung sinabi nung friend ni Bea na i-text yung mga
1: bisita
0: na hindi matutuloy ang kasal.
1: Wala akong natanggap na text.
0: Wala?
1: Na hindi tuloy.
0: Ay!
1: Pero sa bagay, wala naman akong balang pumunta rin. Wala akong pamasahe.
0: Kasi nga, ang lumalabas kasi na issue, itong si Shirley Kwan daw ang ayaw na makasal si Bea.
1: Ganon! Nako, kinig yan si Kwan. Kinig yan si Kwan yun. Ikaw Kwan ha?
0: Yan daw yung lumalabas na issue. Kaya niya nilinaw yung kanyang pangalan at nagpa-press con siya kasi ang sabi niya, hindi naman nang galing sa akin yung pagpapakansel ng kasal.
1: Pala.
0: Kundi mismo kay Bea.
1: Ayun pala.
0: Na hindi din niya alam up until na ano pa talaga
1: niya. Hindi rin siya inimbitahan nung ikinasal sila ng privado. Hindi.
0: Yan ang hindi ko pa sure kasi hindi niya nininaw. Pero,
1: yan ang assignment mo, alamin mo kung imbitado siya ha.
0: Kasi ang sabi, yung talagang lastro na lagi daw is yung hindi pag-invite sa kanya dun sa isang endorsement ni Bea.
1: Parang napanood ko pa yung may TikTok sila dun eh. Na may mga celebrities, parang tungkol yan sa parang makeup-makeup yata.
0: Kasi may ano ngayon eh, may tawag noon, merge si Bea at saka si Anne.
1: Nako, talaga na.
0: Kaya
1: napaka-controversial.
0: Kaya itong Shirley Kwan talaga nanggigit-git. Hindi kasi nanggaling, hindi naman ako magpapa-cancel ng kasal. Kung ako mismo gagastos.
1: Buti pa ito.
0: Gumastos ako ng ano.
1: Buti pa sila. Ang mga problema nila, puro ganyan lang. Yung iba mo, walang makain.
0: Correct.
1: Diba? Yung mga iba walang masaing, walay malungag, walay pagka. Sila ang problema nila tungkol sa kung sino ang nagsabi.
0: Kung sino ang nagpa-cancel talaga.
1: Ang lupit na mga problema. Yung iba binabaha na.
0: Sana pagtulungan din natin yung mga sweethearts natin diba? Na nangangailangan.
1: Anyway, kanya-kanya naman kasi ng problema sa mundo yan.
0: Oo.
1: At kanya-kanya din tayo ng field, ano? Kung saan tayo, di ba, patungo. At kung saan tayo nagtatrabaho. Sila, nasa showbiz. Ganyan sila sa showbiz eh. Paano yung Raymond? Nalala ko na naman yung Raymond at heart. Oh, di ba? Ano yun? Oh, yung kanilang parinigan tungkol sa damit.
0: Oh, damit. Diba? Oh.
1: Kanya-kanya lang talaga. Oh, yun ang kanilang style eh. May maliit na hindi pagkakaunawa, no? Siya, sige.
0: Unfollow na agad.
1: Unfollow.
0: Controversial na agad.
1: Dari gani, magsilinggayita na mga magsilingan. Okay ba?
0: Okay lang. Oh. Wala namang problema.
1: Oh, kinahaponan. Oh, oh. Oh, bati ano lang gihapon. Oh. Mag-friends lang gihapon.
0: Yan naman din ang importante. Alam mo, diba? Masaya kapag meron kang ano, kapitbahay. Oh. Kasi napaka makulay ng iyong buhay kapag may kapitbahay.
1: Parang mo dati, may sinabi sa akin na pag ikaw daw, kunya nakaaway mo kapitbahay mo, bigyan mo ng ulam.
0: Oh, anong ulam naman?
1: Yung super spicy. Yung unang subo, hoy! Hoy! Yung ginoko, ginoko! Gaganan talaga.
0: Ano ba yung pinakain mo sa akin?
1: Ginoko, ginoko! Ginoko!
0: Ang tawag doon, thank you food.
1: Pero at least, binigyan mo siyang pagkain.
0: Yes.
1: Okay, pero wag niyo gagawin yung biro lang yan. Chika-chika lang yan. Ano, for fun lang yan.
0: For fun. Ha? Wow, baka mamaya, isang damakmak na sili ang lagay
1: sa... Isa lang na sigurado ako.
0: Ano?
1: Ipapatawag ka. Kung taga-Carmen ka, ipapatawag ka ni...
0: Me?
1: Cupcake.
0: Cupcake.
1: Mababarangay ka eh.
0: Halika dito. Anong ginawa mo sa kapitbahay mo? Bakit nang... parang naghubag manigkuan si Mon.
1: Yan yun eh. So, maging... ano ba nang mga dahilan ng inyong pag-aaway eh? Maging magkaibigan pa rin sa uli.
0: Siyempre, ito din kasi naging manager din ito eh.
1: Correct.
0: Siyempre, malalim din ang pinagsamahan. Ang ano lang kasi ni Ma'am Shirley... Hindi siya ipinagtanggol ni Bea nang lumabas yung mga text.
1: Yun naman isang pirasong insidente. Oh. Ano ba naman yun sa napakarami nyo na binagsamahan pa?
0: Correct.
1: Diba? Siya, sige. Salamat sa yung checka sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: 7:45 na nagmamadaling umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin yun si HBG Noel Combati Arangon ng Heart Taxi. Noel, good morning!
3: Magandang umaga, Ginoong Mar at Bidibiding Nel. Sa mga nagmamadali ngayon, dahan-dahan lang po kasi may isang accident ang nangyari dito sa may Agusan. Isang motorsiklo at saka isang tricycle nagpang-abot sa gitna. Kaya maluba yung driver ng motor at saka yung driver ng tricycle. Kaya bumigat yung daloy ng traffic kung papasok na ang Cagayan de Oro. At kasama kasali na rin po yung ano, yung galing ng Tablon going to Puerto, mabigat na rin yung daloy. Dito naman sa Tablon going to Cukman, maluwag yung kalsada. Dito lang sa may Galaxy Gusa, stop and go lang kasi andyan naman yung traffic light, buhay. Paglagpas naman ng Galaxy Gusa papuntang downtown area, maluwag na maluwag yung kalsada natin sa ngayon.
1: Ayun, sige, sige, saan bagi ka na? Anong street ka na ngayon?
3: Nakabalik ulit ako dito sa Pertong Banda kasi nagbaba ng pasahero.
1: Oh, sige, maraming salamat. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Noel. Combati Arangon ng Heart Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nataanin ko sa ngayon. Ako si Heart Pasara Group Noel Combati Arangon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Para sa ating ngayon, 46 na minuto, makalipas sa 7 na nagmamadaling umaga. So, umayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Agosto 26 ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, panukalang ipagpaliban ng BSKE sa Nobyembre, aprobado na ng Senado.
0: PBBM inatasan ang gobyerno na suportahan ang middle class.
1: Paggamit ni Acosta ng Bisaya, hindi taktika para umiwas sa tanong ayon kay Attorney Poa.
0: At headlines sa ating balitang lokal, 7 barangay contingents magtatagisan sa Eagle Eye Festival 2026 Street Dancing Competition.
1: Sa balitang lokal pa rin, siyam na pong 72,000 hektarya sa Northern Mindanao nanganganib sa matinding tagtuyot.
0: At balita lokal pa rin, Civic Military Parade Marching Band Competition aagahan pagsisimula bukas, Agosto 27.
1: 2 PND personnel naman inalis sa pwesto dahil sa umano'y sexual assault sa 2 criminology interns.
0: At headlines ating balitang Bukidnon, Dangkagan LGU ipatutupad ang 4-day work week.
1: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon para ng American National, natagpuan wala ng buhay sa Manolo Fortich.
0: At bagong teens center binuksan na sa Lantapan.
1: Sa balitang Mindanao, 29 na estudyante sinugod naman sa ospital dahil sa iniinalang food poisoning sa Davao del Norte.
0: At headlines sa ating balitang international, 31 katao nasawi sa gubong landfill sa Guinea.
1: Sa balitang international pa rin, US nag-alok na $10 million na reward para matukoy ang kinaroroonan ng IRGC officers.
0: At balitang sports naman, Alex Ayala umangat na sa number 18 sa WTA rankings.
1: At sa ating showbiz balita, Shirley Kuan nagsalita na sa pagbibitiw bilang manager ni Bea Alonso.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, 7:48 ng umaga. Oy, pakinggan nyo muna to ha. Ang hassle ng mga patong na FISDO. May patong na nga mag-cash in kahit paglo-load. May patong pa rin. Buti na lang sa GCash. Patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa. Kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas. Up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers, at meron ka bang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25758 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash. Pay online. Ay, teka muna. O, sa lahat ng mga nagtatanong, 26 ngayon ng Agosto, ano?
0: Yes.
1: Aba? Ano meron tayo ngayon?
0: Aba, eto na nga. Mamaya na yung street dancing competition. Mamaya ang alas 3 ng hapon. Mga sweethearts, ha, may do's and don'ts, ha?
1: Mm.
0: O, bawal po magdala ng mga sharp na mga bagay, matutulis na bagay.
1: Kahit TV? Oh.
0: Ay, ba naman yun?
1: Ay, ba yun?
0: Hoy, bawal din ano yung mga backpack na malalaki.
1: Ay, oo.
0: Bawal.
1: Ano pa? Ay, payong. Pwede siguro kasi may init, ano?
0: Yung payong, depende. May payong na pwede, may payong na hindi. Bawal yung matutulis na payong.
1: Ayun. Okay. Maliwanag yun, ha?
0: Magdala ng tubig, ha?
1: Ay, oo.
0: Alam kong, ano, susuportaan natin yung ating mga kabarangay, contingents natin. Pero you prioritize yourself. Magdala ng tubig, magdala ng konting pagkain siguro.
1: Ayan,
0: kung nang umasa dun sa ano.
1: Eh, syempre, bilang official radio station ng Higalayan Festival, abay, nandun tayo to witness that one.
0: Yes, oh. So, tsaka meron tayong ano dyan na magkakaroon din tayo ng mga updates from time to time.
1: Yan.
0: Kung nasaan na ba yung ganito, ano yan. Naman nangyayari doon. Mm-hmm. So, we'll keep you updated.
1: Mamaya alas 2 ng hapon, no, makikita na natin yung street dancing competition.
0: Yes,
1: showdown,
0: yes.
1: Showdown to.
0: Showdown ito. Hanggang sa alas 6. Alas 6 dyan na sa Pilay Sports Center.
1: Tapos sa Vélez pa.
0: Sa Vélez.
1: Ibig sabihin, dadaan sila dyan.
0: Dadaan.
1: Okay, ano man, may mga kalsada ding isasara.
0: Yes, so yung mga Vélez Street, Borgo Street, ayan, sarado po yan for the meantime.
1: Mm.
0: At sana ay meron na kayo nakikita ng alternate route. Bukas din mangyayari.
1: Mm.
0: O yung 27, yung ating Civic Military Parade naman.
1: Hoy, maaga tayo bukas.
0: O, alas 5:30 na po yung ating pagsisimula rather ng Civic Military Parade.
1: Oo, parte ako ng ano dyan, ng
0: Welcome Committee.
1: Welcome Committee sa mga contingents natin. Kung gusto nyo tayong magkakita-kita, nandyan po ako sa may pwesto. Ang pwesto ko po ay nandyan po ako sa may MOGS.
0: Ah, okay. Oh, dito sa may Vélez na, sa may Pilay Sports Center ka na.
1: Second station ito.
0: Ah,
1: second. No.
0: Abangan niyo yan, mga sweetheart.
1: Punta tayo doon, ha? Tayo. Picture tayo.
0: Abangan niyo din. Abangan niyo din kami dyan. Oh. Sasali po tayo.
1: Oo, oh, nakoy! Uy, tala. Ready na yung outfit mo bukas?
0: Oo, ready.
1: Ready na. mag-sunblock ng isang katutang.
0: Alam mo yung... Tama.
1: Sunblock, di ba? Alam mo, yung sunblock ngayon, hindi lang sa mukha na nilalagay. Lahat na.
0: Ibuok lawas na.
1: Pati sa pagkatao, inilalagay na. Kasi sa sobrang init ngayon, talaga. Ubos ang pagkatao mo. Talaga naman. Ayan ha. Okay, ano man suporta natin. Mamaya, today is the street dancing competition competition and showdown. Tapos bukas ay
0: Civic Military Parade. At bukas din yung ating Heart FM Chadasaya.
1: Yung Heart FM Chadasaya sa may Rio de Oro Boulevard naman yan. Abangan natin lahat. Ang daming banda.
0: Ay, grabe.
1: Ang saya niyan. Alas 5 pa lamang ng hapon. Magsisimula na tayo. Ha? Okay, naman is sugod na. Bukas na.
0: Punta na kayo, ha?
1: Hala, sige. Yan ang ating Higala Eye update para sa araw na ito. Higala Eye! Higala Eye! 7 minuto bago sumamit ang alas 8 ng umaga. Aba, teka muna. Ang oras yan natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Shoutout natin.
0: Oh, shoutout natin ang Gales. Wait, maraming salamat sa Gales family. Kay Tata Nicolas, kay Mommy Elaine, sa lahat na, kay Ma'am Jeline, kay Sir Glenn, at belated happy wedding anniversary.
1: Ay, oh, salamat po sa napakasarap na spaghetti kahapon.
0: Ay, tsaka yung tapioca.
1: Nasolve ang aking merienda. Pag nag-arap ako ng merienda ka, pag-ibas ko, huy, may spaghetti siya, ang galing ito.
0: Ang galing, ang sarap, at thank you talaga sa pagmamahal. We wish you all the best. No? Mommy Elaine at Tatay
1: Nicolás. Touch po kami sa inyong pagmamahal sa amin.
0: Talagang
1: salamat. Talagang hindi na po dahil sa inyo, gutom po kami. At sa iba pa,
0: yes.
1: Ang dami pa nagpadala.
0: Ang dami, oh.
1: Yung Suman, galing kay...
0: Suman, galing kay Ate Karen Torres.
1: Oh, oh. Salamat po,
0: ha. Thank you, Ate Karen.
1: At saka doon sa mga kakanin, galing kay...
0: Sa eskwelahan.
1: Ang alay mo, pati Nutrition Man.
0: Tayo yung napasali doon.
1: Napasali kami.
0: Nagang salamat po.
1: Sabi na, kaya na yung marami na inggit. Gusto pumunta rito sa atin. Okay. Gusto magsilipatan eh. Buti pa dyan, laging busog sa inyo.
0: Feeling blessed ka. Hashtag blessed.
1: Siyempre. Ano tayo eh? Parehas tayo lumaban.
0: Correct. Totoo yan. Ganun talaga.
1: Ano ba? Binibless ang mga parehas lumaban.
0: Correct.
1: Sige, banat!
0: Bami Gemma, Popos, maing buntag sa lahat ng mga taga-Zote, Upper Carmen. Good morning na nakikinig ngayon, ha?
1: Si Ate Lilil Solamin Gieb. Magandang kumaga po sa iyo. Mga taga-barangay 7 dito. May entry sila, ha?
0: May entry. Oo, abangan natin yan. Mami Amy Balumatres, Mayor Miles, magandang umaga. Hi din daw kay Clark Montibon and Mami Marilyn Gonzalez.
1: Oy, thank you po sa inyong palaging pagkikinig. Si Karen Torres, Ate Karen, maraming salamat. Shout out sa kanyang anak daw. Thank you. Amping always na, Mama loves you, and to my honey Mel Pings na naglaba. Also to our Kapitan Julieto Letlet Ogsemer. Maayong buntag ka. Thank you so much. Mga tagalapasan ito.
0: Thank you, Ate Karen. Good morning din kay Mami Remedios Gimelo. Ayan, nakikinig sa atin and watching from Crystal Marama.
1: Nakabalik na yung kuryente dyan, ano?
0: Oh.
1: Kasi sina, ang tawag dito? Sino yung isa nating ano? Listener dyan? Si Rociel.
0: Si Rociel.
1: Nieles Lavistre.
0: Okay,
1: kasi hindi raw nila maskan. Kasi nga po, brown nut po sa bundok ng keso. Ayan po
0: sana
1: yung mga sagot. Ayan. Nakausap po namin yung ating technician doon. Si Jepoy Badkianzila. Brown nut daw po sa bundok ng keso. Anyway, eto mga taga San Juan Uno, ang Nikito family, Ranario, Dadulo, at ang Ulanco family sa Team Turok Botoy. Ang admirer ni Muser. At talaga ba? Magandang umaga. Ipa-follow nyo sa Jason Space Hard FM. Tanang Turok Botoy. Di ba?
0: Para makilala.
1: Para makilala ko naman sila doon.
0: Thank you, Ate Marifel. Si Ma'am Lalina Banitalia Wiso naman ng King Louis Barbecue of Phase 2 Trinitas Bugo. Maayong buntag.
1: Ayun, Rosa Olandres Macha. Magandang umaga po. Shoutout sa families Olandres, Timbal, Macha, Alcolea, Carpio, Balomadres. Magandang umaga po. Ate Rosa, thank you.
0: Thank you din. Eto may pahabol si Mami Remedyo. Shoutout sa Gimelo family, sa Villa family, from Crystal Marama.
1: Ay, maraming salamat to. Alexander Israel, loud and clear ang signal dito sa Kabula, Upper Balulang. Thank you.
0: Mami Marilyn, maayong buntag. Thank you so much for always listening. And belated happy birthday to Lucas.
1: Kahapon. Salamat sa pinadala niyong pansit at saka sa cake at sa manok. Sabi ni Mami, ma-pressure man, taani, uy.
0: Meron ba?
1: Ay, hindi nyo natikman?
0: Ay, hindi.
1: Ay, panaginip ko lang pala yun. Panaginip pala yun.
0: Ay, good morning, Mami.
1: Ayan, sabi niya, kaya matatawag, Okay, salamat po, Alexander Israel. Thank you. Kaya Tagalog dudes, shout out to my father listening sa online app, Jun Yusof. From Paranaque. Ay, magandang umaga, sir.
0: Thank you. Good morning. Si Reducendo Piamonte Jiffy, shout out naman sa Old Nongnongan, Don Carlos Bukidnon. Thank you.
1: Ayun, maraming salamat po sa inyo. Abangan natin mamaya mga winners pa rin, ha? Panibagong set ng winners para po sa ating The Price is Rice Overload na mananalo po ng bugas at ng groceries. Alright. Sige mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw, ha? Oras natin! Hoy! Isang minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepo Ibatjansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arshaga.
1: Ako naman Mar Lauren. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.